0: كي مزولة قلتك دي يولين كي سيبريك اسكا اف ام تولي ما جيان عمبوين جيوا اسكا اف ام ولي تانجا تانجا تانجا جيان هم يمين عرفرتين مويون كي مزا جي تا كوميسال نغام جان هم ينتك دي جيوا فركيسن ايوين Bungin digin ung kuhumpong ay estado ko nage uskapo kang hei agyak kamsang uang kalman ng gang kifiko mga tig digin ung ensi ang agbani kunit kag digida trots o kamo kuin kang hei gya operating ay liding geng kitisang agang ngawsi kay tam ay tinis ang ag digi tuge hanaki kakuin agang ngawsi kang hei digin ng kondisan. Parteng ang kalman ng kang hei akoy tam nagyak kamsang tisa kang hei tig digi tuge tisa uang agag ang hong kang hei singgiya ng hei atake maling agat tig digi gachuk trawa gani kuno kwa ng. Ain si ay liyadeng geng kiti sa akang hing kalaman ng higi chuki uwa gani kuna kwa ang kimago toon ay gani kuna sumugu geng kamsang uki tak ay janggo kata ay achon ng gani kunan yang hitig de geng hwa kunisan mugu giga kam ka hanggulan aga gani kunan kang hi sing ate ni giyang wasang uwa gani kuna kwa ang. At kakao hong kang hi giyang yate ki kalaman ng sigan chig de gira tol kalit kamag u kato aga ngaw si kang higiya kamsang uwa kong kong kong kong kong kong kong hofun ay gani kunan di a ke khautin ay kuna primary ay gya opaya za le sufi khalman ngang ay atin gya kamson tisan aga ngawsi ot aga ngawsi kan chig gya ngok kun sa provinsi ay gani kunan ka hi kaw chig gya thoi ngalok khama khoin navigen a chorna chig khoin ay 18 sig gya da chuge thak kawa gani kuna gwa gya wa chungsi aga kunan chawal ay gani kuna ke usran ke khautin ay gani kuna kan sing gya chuge thak kawa chig khwan yingki giga ngawa chik khoga khamso manang aga gani kuna ki ispani hm agiyang wa un a khamo nga onur sugu gi gang ki ti gang aga gani kunan mugu gi hm khamsang um ka ngaw siga siga khamso on kula ay chon kula chik khoi sitin gi kin higa gi ga chuin amakan dia ti a ayin ata ko ni yangki giga khamso veta ki provinsi ay gani kunan Michael Shon kang hi ati de gen ngok ya khotin ag gani kuna mugu gen kham kham go sung taw kang ag ngaw shi gani kuna kang he lu sufi khawi tam ne gege ko ya golun ng ati mina ka hu sing ya kham sung u planning ay chon ngum ku gen thol gole kham ko ka ati kang ke bunga en khale man ngan Manister yang higya uwa maling aywa ino godo guanan kang hiya chik digi ngwa oku ya ngolun ng ay tumina kaong giyang ng ya tiki plani yang higya tu kamsang uwa ngalaman ng ka ng yang higya kali un apin barang belakang ayi viko man aga gani kuna kwa ang higya uwa maling aga digi ga chung ngaan yi agiya kamsang uwa chikan ki viko ma kaong giya operato file ayi gani kunan nakam kang hi tisan aga ngaw siya chik digi ngwa gudiwa ngolun ng aga janggo kwa ansing digi ki kaya kwen mugu agi hng kam kam go sung u chikan aga gani kunan ki ngulup win chik digi awa ekonomi ayi gani kuna kwa ang hei atik digi chukik kong ta kwen guru gwa nang aya tisan aga ngaw siya gita ngang aga ngang hi giya kam sung uwa viko makang aga gani kunan kang hei agya ngwa sung uwan ubika ayi ngki gie ka hana mali aga gani kuna yi agya un a ngawa onir sugu gie ka ngamugu gien kam sung u mali ne kwa mayi chik digi reka chuki kaw diwa gani kuna kwa n guru gwa na tene gya kam sung u chigang aga gani kuna ka ang higya kale u rati ay viko ma chon ngamugu gien wa sung u viko ma ka ang aga chon ng o ya tene gya tu kanga kama kwe viko ma ka ang aga gani kuna mchang ay fasin Manister yingki giga kamsung u chigang de gien ng kadang aga gani kunan kweda mata si kang hi agya ng ya uan kalima ng aga tagi chang aga pleso ang magu giga kamsunga ngolin ng kang aga gani kunan kang ngaw si kang hi igia singa gani kuna giya uwa pleso kang hi chig de giya uwa chang aga gani kuna giya tuwa tuhit kamaku giya uwa ngay kang de gien ng medal uste aya gani kunan ang kuing aga ngaw si kang chig de gien ng kuy gudiwa janggo yang higya uwa ngolin ng aga gani kunan kang hi akhwi tamni gi ge ko minister hing gi wa economy ai vi ko ma ka hung gani khunan ya kin ku aga chon kang hi gi khali wa rio ol ai fu rati hung ki kam aya tiar tak chon gani khuna sim ku agi en thok kam kam go so fi ko ma kan aga gani khuna kan chik gi ya wa stin kol nga wa ki chang sorry chang ki ing ki gi ga kam sim u ka ke social aya vi ko ma chon ngon kan ngaw si kan hi departamen khawit tamni gi ya khamsung wa vi koma kan gani kunan muku gi hng thwa khali khame ko wa ta ka ong yin ki gi ka khamsung uchan ka gani kunan om chang hum yi ng hya sibiring ai fasile gem chawla diwi chig di gi wa akhiri khamja dira gi sam chang hum ki iska fm
1: Kamek sika siebe amoku seisha minitin jekarahua exka FMK Bori he Sweremma Trati Thompson Norem Teu de Hofu a Kugumbu Statika Uska Bajuka A N C he Mborunga Karati Tagunati Tomanako Atamji N Garanahiji Akun Parte Kuna Kien Chao Tivenaki and Arati Kunaha Enakha tin hang e si o wa hang ngun kun tung ta wo tin a kim parti he ta ku ang kar tin kha si e wo tin kun a de siri a en parti na kwa kha a en si e kun a ta wo fu nga ti a en si gi te kun kun a si ku gara na ti ang wa he e khana kien ta wo ti be kun a si ka khana o mbre wa si o nga gi te kun kun a o tai si khana provinsi kro ku ku he kai shi kung hi ka he e ta khon a kai he ye shi ko fu akuri e hi a jak ina kai gu kai ve tam no an thu ka wo tin khuna a kai ma tin ang na ti khana an tu se kyen ka wo te ho fu a to mana ta ka a tam dia a he khauting shi o ka premier ma pa ya sa li shu shu man wa de ka e ma question kha mo ko md manu a kha khan atiye di khona ngthi ya khona a o timboronga khana o a provinsi ki hisane tem achtin ko khona nawe ki ski o ti tau ku ki sasak a onga ki karuntun vel ki vesrandis o ka khauteng kim thi ya qaqai ku ti ko che ti group a jaw ana khaw khoi a boronga ese sata ta maharon boronga sik am ki hambe khoi ku kyang ti ku am dia asigite to ku a khana o provinci o vetanga sik michael san na ti gauteng south africa sik ti yana onku o dinga si ye khate ta mahanu li shufi manda de cham jika da hambe ti ye ke a de tambunga na a ema tsewe e gurita ngde ku ji hinchan be tam minister mshire khoma inoko gondogwana nama nga ti ngu manda kwen khan ki hambi te anche sika khana kiye ti open bare belekheng si korporasi ang kuna o shiri tibu maklu tchak am he khana hiye ku chiri gu ke am uga nge sika nga di perena ti khana o tibu tai si khan kaya ti sikin ama ku icha wo ti khana kaya ti ngin minister na ti yana kaya kuna taku ngu shu o shiri shu ho di kai kwa kuna o tam sika am gudugwana man IT nga kayo ga kama di tsam ina asiri tuwa maa kwe portfolio atak ame nga na ta iye gure ta kwa nasika ngui ki khumburu nga sesa to na se che huti ngo sesa ta makisiri kwaano ina uwa bia ka kwa na wu gure ta gudugwana nga ti tsam sika kwa kai ti rati na uwa bia ka si o na kama do ti anaki ti manu ana ano ana chaga ka gwe ta ko khom ka gwe ana o jao he etam borish u khri wem minister ma mai ni jao ano how to ji jao ka kungu ji atak etre ma kuma gwente manta se ngma nga ti aja ngu si ki ngu si o ngo yaka he tse si ke kiri be tse ke kiri ho he angu ji how to jao ka ko ji o paro he tsan tsu she kiri ti kona se ka tsu he ha ataha angusi mede uste taki te kan akuji khaimbere kham mantasin wa akucha uti tsu ta sik khana sik aye tin tsam sik kam minister na minister ngusi de shiri de hokuye kuna ngama nga ti tsu sik ga chi pa hebe oli ji yere tin der ta han e sai si ta hon ngom ji ta ma kha yere tin han gu ngom kai ko ji sasol si okam ngama nga ti department de ngut tsu sik ya mo khati ya veta tin darati a hu tu ji ja ka kungu yi ngon de u ta tsu wi gu re ta na ta wi gu re ta at ya ha sebe iri bore e khri ngwe tu bore te khabana kha tsu ki gu tsam me akh ire kam nu x ka fm kim

0: kimta walaga tidi ya walenge akhiri ge SK FM tolo magia ambu nga wa SK FM ayu tangya tang tamika ge ngam yami arverten moyo viko man atako ya higyao a yang ayi nasinala lisa komisaris ya sikli ge chuko kha viko man akagani kunan Cedric Sebian kang he sing achik gi ya kham kham go sing wa khobe ngang ki tisa kang he tik gi ngwe tisa u mu ku gi hm ka kan ai gan dien a gan wa sing gi ran ko ran ber a ya ho fu kan ta te ni gi ya sing u tisa kang a ka gani khunan lan a fa fi yang si tik gi chu khala ya ki gani kunan gi Africa ra khang ngwe tik khon a gi ga chun wa ngwa gi de ding me khawa thot ari kham ko hin ki o ki gi ga chu do le kang he singge ge khala ya ge khala ya tens tak ai kam kang he yi age ge ho su un khala ga te ki kala kam kang he ste ni gi ki khong ge khala ya kang he sta tu agia un a kham ko ngawa tis a ki gani kuna ko mu ge kam kan maklanga komisi kala kam kang a chi gi ko ya un a kham ko ngawa ga ngin ki khala pang ka o yang he chi gi ya wa fu shi mu shi kat makala ke gani kuna kwang kan sang agi gi khong aya ulan ke 14 ke december ha yidi bi tag gi da cha sobe sa un a kham ko ngawa ga ngin ki khola ya yang he chi gi khong ko pangan yang khwit ta mani gi ya wa ka ko ngi yang chi gi ngwa khati ya wa khola yang agani kuna mitiu chakal sen kang he khwitun si gi kham sa wa gani kuna ko ang ta ki chigang ang ngosi ga chi gi ngong ko kuya maklanga komisi ai gani kuna ki kam aya chon gani kuna ka sten gi ang ho kham go song lang ki ka siti ko ai gani kuna ki semani gi da chwa kham kham go sung wa kal mangang ki wala ai khanu ko sing gi ang ho to gani kuna kwa ai ka ko yin he chi gi ang ong gani kuna ga o o kuya hana ka o yang he chi gi ya wa ya sele maklanga ka he khawitam ne chi gi ngo ko ya gani kuna ko he sing gi kham kham go sung wa maklala ki ti kang aga chon ka he gi ngo ge ong hi kan sum go gi kham sung wa kam yang ai gani kuna ya si gi chi wa na gani kuna ko nguin aga ngawshi ga sin agiyan wa kham go sin wa ti aga ngawshi ga gen ngolin ka higiya wa damin agi ga chu on wan sin agiya kan ka ko gi kam ai ko chon ki ngolin aga jango ka ka ya sin gi an wa kham go sin wa chi ga ki Johannesburg ai gani khunan ka ka o ya chi gi ya wan nom tan da jo sitole kang hi atig gi ng hok yang khalman ng ganta ke ti kang aga chon ngi gi ang wa kham ko sin u ki sman gi chon ng ka ka o kulma sing gi chuwana uka khulasi o ko ang hi gi chon awan tang ai fasin ministeri gi wa mali ai tumina ka o ino god guana kang hi atig gi ang ya wa ngolun ai tumina ka o hun ta ki kham sing ki iplani ayang ngawshi kang hi yi agi laplani ke gani kuna ka mugu gi ga kham sin wa pen barang ayi belakhang kru diwan ayi vi koma gani kuna ka he agi kulaplani ke halman ka hi teni gyan wa kham so malin aga gi ga hung ngalo wa portofolio ayi gani kuna na kam ka he tisa aga ngawshi gi gi ngul un jango a gani kuna hin wa kan ka khoe chig gi ngul kunisan ka he agi ge khale o yi gi ya wa malin ai tumina ka hun ngawshi dan ga aga sing agya kham kham go sing wa khalam ngang ka ta ki mu gi ga kan ka khoe ngaw ki yin ki gi ga ngaw kham go sing lan aya ngai ngung ki u bi ka ai gani kunan ka hite ni gi ya kham kham go sing khalam ngang ka go go na gyang ya ta ki jhen sik gi chu ki hang go la vi ko ma ka ki rati ai gani kunan i gi ang ama kham go ti gi ang wa kham go sing vi ko ma ka aga chong mu gu te ni gi hm thong ka kham go vi ko ma ka wam chang hum yi ya akhirin ay fasile gem chawla diwit gya wa tiniri kham che dira gya sam chang hum ki iska fm
1: kame tse sika akh ire tamo ko 5 minute nge kara hwa xka fm ki bori he e sore matra ti tomson norem nem cho ho hi khani pa o komosare sima purishana o mborunga asesa jao sikite hi ma shadrak sibia nama kwa ko ara ho kha giti yakai ti kai heng isika ran berhazi landur sofu ki nyamako khasit khayeti wa hak ejak kai gute kon kai gwe ama faith mboronga ji sheku ewo khwina ake ha khomoka kheng amdi khwe kunka di ta khunu khomoka kheng amku a cheche khuma ta ku kunkuri de gatwa twa a ama kete karahi amboronga jiki mboronga nge densa e jika te ku khwiting jika kai gwita akwana jika start makai abasisa ta khunu ema angu ano ema kwichau tam madlanga kumini sorry madlanga kumishi he ngiska kaye gobe nungna ma khuri ho kishe go etre khai manu khwe tsungwe hita to kara khwe ma vush musi ket matala ama kai he tsungwe go ta 14 december ema kai kai gita no kai ka ku ki etre ma ko wa ko khwe Matthew Chaskausen nga ti matala ajakti gwe amuiti yo khanaki datum di chaka gunu chumburonga si am ewu khoin si ta akha kwa gwenu tino am ki cham me khai gu ye karango ema ma cham khandik e gi ya phere tam furshetr ma kumesi si oma rakhtr bu ye sile madlanga hangam te manga tin kha doshan ve matala ma a ti ti cham si ka khandik e kam ya phere ta ajak an kom kam shwa kha ma ya ti yere kam khai ti vem mburunga ji ti ji ekam gingi ku ngi ku ji kwana ka ande ku ri khoji kya ta ji shi ku te o ting da sh o hambi he is ka tsu sha kai ku gwe nu dri ka din e an e ngu shi ki ti se sai ti an ekam gingi ku mburunga ji no Johannesburg ki ti kai tim veta dho ana khaina kumishi si ngo ka khino ka ko khuta aja tsuisha si ku ti jaw ka etrma ko na ka nom thanda zo si thole nga ti an tsu she kiri ho khana mo te he an ngi ku ting ek amokinde ku ri khwe qara ku kya ta nu ngo tlo yu te o dinga a aja te no ka no tam borishi o khari wem minister msiri manda ko ma inoku ngodo gwana manga te womanda khona ki qe ahambe khana o open bare belegging si siri anu si qe wo ye qe si o siri khana qe wo mati khak am h eri ti de qe a u ga qe si ga ji khana u tu kai si ki pherna ti ji ma ku cha o ti khana minister na wo si de siri de ho a ye ku economy de ho ta ye kuna o kai si kim goddo gwana ngamang ai ting a portfolio si ubieka siri tu ma kusu kayo ka kamati e hente i gure kona sika ana o siri si ku ko kas ta mase sai ta ting ha no tu siri ji ubieka si kare kara kwa ko bejim goddo gwana ngati khama mo de kona no tse kam sika at ai ti ubieka si o rati aun khna ana wo manu ana we oru ko handi jawa ana chaka kara ko tuen kara khom ka gutam ate ya ha akh iri bori e khiri ngwen tu bori te khabana khak tekki gu tsam tin ire tsam no xka fm kim

0: Kim tsa wale tite ya walin ke tinirike eska FM tolu magia ngombo ngiawa eska FM ayu tangia tang tam kaki ngom yamin a reverten moyon. Norvesi ayu bisa edik o yang higia ua brown mochochi kalak tam ka direk di gia Yohannes bereng ayu hofuk tang ngom kan se tini gia ung ak kamo ngom subesan. Mochochi kan se agia kam su ong hulasik di gia tui khalea ya ki gani kuno gia ua ngom gangi kulakak tkanu. Kang hiatik digi ngungu wuzila uwa khabiti ang ayo kunan, kang hiti nigi ak kamsawin agi vita ang atung digi ngung awan gani kuno kwa n. Kang ngawsi ke kau ya gani ke gani kuno antik digi awa furs furs ayak gani kuno ke Johannesburg kang he sing agi ak kam kama kwe sing uwan kalaman ngunga kang antik digi ngungu nga chung ke gani kuno kwa sing ke chukudu cha kunyan. Ofu ayi gani kuna kan he agya kamso tisa kan hetik de gen ngoti sa mugu ge hin kal kan ayi kan de ya ayi kuna kan he gya wa fiar de kier aka gani kunan kan stene de ge tuki sa wa gani kuna kwa kamsan ke tiwis kan aka gani kuna kan he hofu hun ayi gani kuna chinji aka ngoshi de ge hun kan he stato khawit tamani gya kham kham ko sun wa la ya anki kanan Agin ayi National Police Commissary si ang hetik de gya wa Cedric Sebian kala mangang kula ngui yang sin tik de gya chuk wana ngaw tine gya wan ngaw aga vita de gya ngang hung awa kama kwe ka sing gya kaya ki gawn kala ang achon ngang sing atine gya ngwa sing wa ran ber ay wafu ga ngang gani kuna mgu gya hung sa u tisa ka ang hetik de gya ngwe tisa wakan ay mgu gya ngkaw ka ay kan diyang akunan Si biya sen agi ak kham sen uwa veke ya gdayen ken a chon gani kuna ka sen gige chuk gwa gen ama kan deyan. Gya uwa frikra kha ngawe tik chwa ngay giga chung uwa ngawe ki dawa yang ak kawa gie thwat le kham kwe 16 ak kaw ti dema ka ang he ya chik gige ngwe dole ya gani kuna kwa n. Malang a chon ngay sen atene gya ngwa kham kwe sen uwa gani kuna kwa n. Ngawe gen ngaw ka sen gige chuk wana ya toh ng ki kam ka ang he sen gige chuk gwa gen ama kan deyan. Kabinet agiang ya uang halaman ngka anta ke ngoleng agang hong kuya kan sing gya chwa yal nino ke kau yang ngawa ke kau yang ayang gya chikde kaya ka chikde gya thwa ng a kama kwen. Kamsang agang ngaw si ke ngoleng agang hong kuya kan sing gya kamsang tiga chikde gya kale ugu agang lang ngawa ke vikoma kan chikde gya uan lan bau ay vikoma ngawa ke aga gani kunan. Holen etumina ka hon agyan ya ta ki khamsung ge chegan aga chon gani kuna chig de gira thwa khali khama ko bunga ang halman nga ba ki municipal a ay gani kunan ko ang he gu de ge thwa le khama ko ya khabit hun ya ang ay kunan ka teni chig de gira oda ti chig de gira thwa nga lu khama ko ya gu aga hulan vilem boloi yang higya wagin ay ngolen ngutumina ka o koi hanaka o Yang ya dagi chigang sing agia kam kam go soda gyang ya wa ngolin aga gani kunan kan ngaw si kang he gi kam sing u wa ngolin aga ngun khuya ka ng ngaw gi kang he kang chig de gi thwa ka kam ko in ga ka tu chig de gi kang hwa ana wa ga gi gani hun aga gi hun kunan tang hum ai fasin brit ai premier yang chig de gi wa ndi pronam kang he ya atik de gya ok yang halman ngan te khamsam ke parte yin atik de gya wa arpit ayi wi agya un ak kham ko ngawa kun ya o kam ka hangula kang he tik de gya ngo kun sa ka he khawit tamani yi ko mak o je hun te gi chung un ka chung kang he gya khalik kham ko o ai ke europa ini ai gani kun ai khawit tamani de gi chung un kaw aya chung ka he gya khamso ga ge britania ai gani kun ka he tik de gi kam kam ko ge hun hangula suya Europa ini ke gani kuna kwa n. Ram ham kang he agia oku ya BBC ayi nisi gani kuna te ke kam ka panga kagan chik de gya uan. Hika ayi gani kunan nga wa ke Europa ini ayi gani kunan yi ati ne gya kham sing te ke kam ka panga kagan mayi ne gida cha kham sing uan. Wam chang hum yi ng he ya tiniri ayi fasi te kem cha wala diwi chik de gya uan. Dalfiri kham cha dira gya sam chang hum ke iska FM.
1: Kame kwe sika tine amo ku 5 minute nje karakwa ekska FM ki bori he e swere ma trati Thompson Norem. Nam se uha koma North Vesi ki te koma Brown Mochochi. Sika khabarna Johannesburg se de landro shufu kai ki pia pere te Mochochi nama se ku ewo khwen hin. Ema oveta khate ang anyo ku te hin. tahunu te ema kawe hi kwen anego te kwenga di kao waha tahunu ema se woshu yego kuye hwata ha manguri yego veta tamaha ema nguri na hi ema anka ha aja veta an kaye husha kiara hi nunga eu kuji yo kaha kumot ayete aki ama nguri na hi aja kriye kwe an hama atun sa tamoteta at an foslo resiki Johannes Berges de tamkwa ane jamoki ako je yo kaha ema kare hita si moe him. Kai ama ya perena hi tamo ufu kai ki mokochi ama ya gara na hi hama kwa hanku kwara hwa kutaki ti ya kaita nufiri uro ama se ku kwere ho him. Statu ma anka te mokochi ema we uro ku tau tau tebe ta ku kwa de musupi hambe empere ka te na unkwa nasi ki ema kwa rita kona sika kai em kuye hi kuye je haji an ema kyare karayanu kuye tatitam. Statu ma ngate kha mokochi huyo kwa gono aja ama kya kwa gutan u okatam. Khabana tsumboronga he tsaun amo sheku ewo huta veta si te amanda tosika. Nama cho ho hen khanipa ngusho polisa komisaris ma Shadrak Sibiya amboronga sin amki tsewita te kwehem. Kana yako mu anata nama ngu hama kuang ku kara ho ku kagi tinya kaita yang ara tek tsam sika rand berhesu o landrus ofu iki. Sibiya nga mangye ti vye kisiki ama su khoi ku kia wunti tam sika. Kham su khoi oi ti mborong ka ji koma ka keng am di kwe a tung ka di ta khonu tuan hi kaya khati nye kwe a e kan kiari di mborong ka a kho ka sa aba sika di 16 kuri tuan de a. Nu kham khoi hi e sika te sita am heo tuki kho kai hi no am borong ka hai e te he a hai o veta aman anyago tino tsaun amte a tsunga mboronga jing amwa kham. Kabineti na tsaisika nyamu hati abasiti ngondeta khana kawo gure unhe eta aja goro ohem. Yal nino utakki ite he ngi kulisiki ino tamote kulisika ngungusiki hisane gwe tatin. Khana tsausha koro tukwe aja sa ahambere kwa gwe tahono chara boto kia kwena ojawa kan tausha kiri gun ajang ungo kwena ki tupa kwa kwa gwe. Ungo manda kwena kwana je nyama kwa te ya kai kwa te na tekhana kawo gwe kwen anego tina no municipalite tina shaa kwe akharota tina an. Tahono tunga aji kaya shaa hambri kwa nji tau de ngo bara kamo tini ndew te kawo gwe tam. Kunipa de kuye ma kwe an William Baloyi ngama ngate khana ngo manda khona o tsai kwa ku tse he khana si tsara kara khono khona a khana ke ye ka go mo sikeng ane go tina no enta maha en mo de ka je a ena mo go shwe ta ma a ka te ngi kuri shi go khali o ke nyama go khamane kuri shi ke tse u sha chuchu go eno tu ane jam je kan tse u sha ngo bara go ta go baranga go tu o ko sha shi ke shi go be a ja ku sha ha tu go ta shwe item boris o khri o Britannia's the premier Andy Burnham na te wina na khay manda te arbeits party he kayo ga khamo te koro kui khana usiki khana ku yete ho he khana aja khwen ki dango tso ko kha go Britannia khona tin khwen na tle gwe na European ini siki khana kyare shanre ta kona tin ko kuri jingye khati European ini he Britannia qara hutiyo Benham ma BBC buri shwe kwen ki shwere maati khana mwote khana ongu he nde uta Europees ini zita nyamako jawak ayerita ate he e khana nyamako kwen se ta kai kwa gwitam ate ya hatin ir buri e khiri ngwe kubure te khabana hakeke gwitam me 12 ire amno XKFM kim

ete tsewusha tliwe ete tliwe te tamaga te tsewusha tliwe e ngie tshukara te tswana gana ke ya tswara go sikiri o tsa dikambe tamaga ai mo ga wukrina te tshununa ga tsaka kara tino temo wa go te a de wukri mo shobwe ina te taya wukri ya tata khabana te tsago te ngago a a ata wukri qobe ata mahiti kwa go mdikhere a ata hiti ma ga tshunka go ne ha tshunka go ta ata ndouta te qaqara go te tsuqwe go aje te ngwenqa ma re tsamka bana te a ha go bana ata heno tsuma te tshunka de ngwenu tsuma tsuma heno mono tsuma kete ana go ncinye ncebe ngwere ga go tsuma te heno mono a ngute ncinye ncebe mba te koro ha nde te qago ga te nyana mo bo ma te tshunka ra go ne te tshunka ra go nshi mqima te she go tshunka ra go ta ata so ndouta te tswala a so gana ke tswara wa ta o create ne hambe ta ga gana tsama de kwa gana qete kwa hiku kya rena go ya re tsamka tsumtshiese go ganya go ta tsumtshiese go ere go ta tsuma ane se go thunwa go ta so anje de tseuni sha ga tula tbe de monte o tswana a tswa a kumbe tsawa o ka gana ke ya ga tswe kwa go gana se wokrisha o gana gana se tsusha kwa te o morara manja te gana mo sha a morara gana se tsusha kere ko hambe ntse se ka te tseu sha tsewe ite o tswana wa na faile ga be ntse ti nga o na ne te tswa tsukwa tinga o nga o jita ma anji ke tsantse ya tsuri gona te no te o tswana a te tsewe e a gona te o tswana a tuta hembe ta aji ka ku ji te te ta ka tswa te radio x ka fm ki no go ji ko ka ka tsara tara ti obet ndane to tswa te ta ya darana ka te te o programs ki tete side by side ya dono da ga tse ke tine ka mte ko 5 ka mte tswa jenge ka taga te twa ko ka kwa te ga te o programs ke ri to tine amte ko 5 and 30 minute tswaje ti qate yana ti tswa darana xa ye e xhama re tsedi ke ga tswiga tsamska na ga tswiga nga shwa ga di damaka mburu damaka na dobe damaka ti ya go je ga te ko te tsashana go a ga tsetse te kwa ga te o programme site by site.

Umepate vista titi ya Francois Bois tsane tsiya makoti ya anka tin tsiska tsame temono ya fet amakoni render tak manite ziyangi kara kwaham programme journal temite donar dahan tsiki gwana mkati seta to darna kade ka angus ya kukhiri sanye 12 ire amate kwaham nukai kuzi kom kara programme ki titi ya anka kwa te temo te un anak aige tini tago kuna uke uhe kuni sa kuni sa kiri kuniki kwane tago kuna temo ti kwana he temu kwe kwana hem ta huno ti temu ngo te se ta mia te kunya are ko te ka di am kwe sa su kunya te kunya te kwa ham ke henka o ke nga kona ki te un anak a ke temu kan ta ko kona an tsun sa kiri no ngi ku am tsun sa temu ka den ta ko ro khan kwe na wo ko khana ko inzi ki mia te siri an insan ki ku e wo ko ta ko na kam ze temu tsun sa ngi sna ko ta kuno khasundit anza tamangi kwe temu ta kuna tsewuni sa wogo ta akwana zitenu hiti o temu tsewuni sa na kute uta kuna kitu na kuke heka mtu kwe te kata ti ngame te kata ti kune temu uta kuna tsewuni sa kwa rase ni e wogo nge nyama kute ngame te uta kuna kitu wa te tamziki minya te kanyak aihe suwere kaihe huzu hiyak aihe ete anka tinga me nyam karang ice ki tous na kovin anak ai kitama tous na ko kona zitinzi ta kai ko ziki te tia ke krente ko matenwe programme journal ta mi te se ko yams na kwata ha sikini ac kam tuanda khmani te ze e ya ko hango se ko khiri sa hinye 12 rek amade kwa tio bori te se ko tekro kom sa hinyam no bori sun toroi ki vatisan mot vietamet programme kuro ko akam ska mi makuti se ta to darana ayagom bori ko khosin kote an ka kota te bori ko khos radio si aninza surya te zi venu bori ko khosin ki ato ka surya te zi tinzi an kams ka tete an ka kwa ko toti si ko khiria ko yen irem amade kwa ka kams ka toti si ko khotam

0: Ekaroha ho exka efemeketina, kama 12 amahohan, bore shura matera, marat berahum. Manasteram banalansisak, koma, Leon Schreiber, a karatin shinu, nkurun ID 2G, in a dertah mart, duedesin achentunda hakishinu, habana ha jauka egwe dam. Ama ata, constitution hevel da ki tinga, Johannesberg, yati, go department de shiu. Quantum Leap taki de VC and Surety Kim. Amanga disinu 14,7 million South Africa kwe a nangin kwe na go permiti jika wiki te kona gwana oha ngi khurun aidi buka kwa je jao ka kwa tam. Kai he bismisi kom nuwert vesi si uma brown mo khochi me chwinita ngi kama e vunstak at e si kama. Kaya ay chwinita ngo ama karma atin kuna ngayo ngo tukuji an statin jahana kya teji karakuhan kinuk enja kaya kuntam. Mokotsi ma ewa kwe hi ngo o mbapira di te a imkiwe hi te ima karo hi kwen anako te kungay ki tako nguri a na muteto kwa ukwen ki ima kurina hita ngo mboronga si November ngye kurisiki ngo tun kwena hama unsa yako te karo hita ama shinguri na ngo polisa ki ewa hikim. Kaihe Zimbabwe kawuruhim Britannia kom dodana chumamhe ngo ama Britannia unsi uka nga kakwe ko uiti kwehe yenan 20 Oktober mka chunya huitam. Chuma kwa mae ka Johannesburg zidehofo ekiteta nustati na hofo a karata sinu kai kujigwa na ha ama karma atinse kumwa te ngo do kwe hisa ngo tumburonga si gwa na ha kwa ngo kaite sikima. Chuma seko hama mboronga ta doro kwa hingo omba pera di te anu kawa ta hamki wei himboronga iki tako nungwe kanga kai klo muteto hama oro hitamu. Chuma ma feri ya nakta kwenye kreit kika giawi te ngo ohe am ae kwe nukta mtwa shao he ama to karakwe hikim. Borishi u khiriwem. Kabineti na nte shika awa siete ngo tomkasa nikuwa huita El Nino taki tegoro ochinja sene nikurisi ukhiri weki na kama yukuri ki tesena kutami itehema. Akwe hisena te kante ukoro jite teka mzika saa animboronga ji chara kwena ngo unwa kwa ngo wiki cheka agwe taku iya tekema. Rumende nga atesino moteto jihana kia kagwe. Ngo kaweka kwe jimbugana na municipality tisha anijao kuji ango hun ato unisa tebe ta na kununga oji kaya ha sa amburonga wo kwa inji a kawusak etakaiko ngo kawiko tawi kwe tam. Tualfiri bore teki ata ya akhire ngwe tu bore khabana kate keke kwe tam yen iret ama huyom.
1: Kim cawo lagi cik di awalin ke tolfiri ke SKFM tolu magya ambungi gawa SKFM ayu tangga tangkan kakin hum yaming arivertin moyon. Manister yang higya wa benalin saka aywa Leon Strober kang hi acik di giyang ho oku yang halaman ngante ke ID kang higya wa kakangkain kaising agya kamsung wa inan 20 ke martike 2% ach in 20 ay gani kuna ka hika diwi kwa gi kaya wuzala kan ayiki haleman ngka n. Yak ngu yin aga gani kuna ka hika gigi ng kalka hinki gigi kamsang uchi aga gani kuna ki Johannesburg aga kuna yi aga gigi ng ya uwa ti kang aga gani kuna ki kang sing aga gigi kamsang uwa to yi ng hitik di gya wan wintem lips ayi gani kuna. Ya tene gege ngon ya teke chik chwa ay kisi ya chik de gege kamsang teke 14,7 million ay chik chwa yin gen ngon sit Afrika ngay gani kunan chik de gede ngon ay di hong kang hi tene gya wuzala uwa ka ngon kang hi gya uwa ay di aga khurun klayin. Lapang ako yang hi chik de gya uwa Norvesi ay iwan bisa hiti kao brown mkhochi. Vonstak ay kam ka ang sing atik digige kong ayang hulag ya chusubesan. Vonstak kam ay diwitag digia un ay ngaw subesan. Kang ngaw si ki kong ak ang ya agiang hulag kamagot tuu. Ka ang hiatik digia tingawang aging hulag ya ang ay ganikuna ka ang istatu gia kamsan. Mkhochi ka ang sing digia chukiwan ang ngawake ngaw ka ang gie kulag at kanu. Ngawake ngaw ang hig digigang huwuzala kalin ang agak chon. Ka ang hitinigia ovitang ang hung awa kamagot kaw ya gayang kige ngoyang ka November ay ganikunan. Ala pang ko yan tigdi gi ki kama si babwe ayigani kunak tigdi gi oh bridge ayigani kunan Dodanan, Nchuma kang he yang ulas ng ayd gi ke kongde inan tuenda ke October ayd gi ang kong hofu ayd gani kuna tagi asubesan Nchuma kwe ng ayd gi ring kong Johannesburg ay hofu ng ang kaya sing agi asubesa kama kwe hula yang he ayd gi ang kong pangan Tisa kwe ka ayd gi ang kong hofu ayd gani kuna sing gi ang kama kwe sing uang hula sing ayd gi tuku guagin amakandian kang hising atin ng giyang wa kama ko tuu la gihun yang hechik de giyang hun la giyang ko panga sing de gi ke wanang ngawa ke ngau kai gi kula ka khanu ngawa ke vala ngawa ke ngole ngui kama ka de gi gang hun de yang ngole ngui aga gani kuna ka ha gi kula khanu hun chuma sing agya kham sing wan khale mang ngang kan ta ki la yang chik de gi ngo kun sa fir inakte kuna kre ayi gani kunan kang hek de gi ngung ki wa ya dewecha ke chik de ki ya chukau ke hula ya ang ay gani kunan tang hum ay fasin kabinet kang hei agia kham kham ko soti aga ngau ki gang ka aga ang kang hei singya kham so ngol ng aga ngho chinji uwa ka singya chwa yal nino aga gan kau yang ka tege kau yang ayang gia chik den kham sing aga ngau si gia ngun ya ta ki ka hengol chik de gi thokwang khu kham ko ka chik de gia khale u bu aga hulan ngawake vi koma ka ngia wa lan bau ngawake kwa nsiki gie ka ngama aga gani kunan. Kole ngung atimina kao hong agia kamso chiganda gia ngung hea obunga ngang halema ngung ngawake manisipala ayi vi koma chwa ngung ke gu aga ulama ku gie ngang toa kam kama ku sung u ka hiti ni gia ngung hea teke chigan chigda gie da toa kalik kama ku gani aga kwa ngie ngang hea halema ngung gu chigda gie ngung ka kulan. Wam chang hum yi ngung hea dolfiri ngay fasi teke mchawla diwi chigda gia uha iye neri kamcha dira gya samcha ngumki SKFM.

seo ka kho ya go wa koma ya gwa ya kwa o ho sana ta tsa mtsema nyare na o tsa thongwa dire tsa kunye go khuri ntedi mkhweda miti go ntoga koma asha ya ho ma ya go na a ho she wa go ya tsho bori mtsho bori na go ya ta go tsitsa na ta tonga ta re ta ni e ke ya ka tonga a di kwa to ni ya go tsho ya go kom go ka go mo se nna ya go ya di kwa ta go ma ho she wa go ya a ke ta go mo tsha go mo na ta re ti ra o hi o ja ta ma ja ya go mo mo go i ya go go ke tam ku di go eno ya ka mo ne tsa mkha nga ta kha no no o tswa tsa o go re o tswa o go re sa tswa mtsui mo ka e go di tsa sa tswa tswa ka e go di yo ja ti a khao ji a ke no mo ka teng tsa tsi ka tsa go tsa go go tsa am tsa mse o ma ke tsa go hote no ke ne ncheta tsa mo a ke tsi ya tya go di kwa sho manja sho tire ya sho kai sho te kho ko ti ya kwa ji an ki ya te te kho ti thu ta wa ti ko eno a se ya tuma kho kho te se si ko se ta ku to to ya to di kho to ja to ana kwa ni se te kho ro mana a ti kwa ji si ki ya te kho ji mo ko ti ta ku na a ki ya ti te u sha kwa ji cho u sha ja ko si patira hambe ama si patira mkhama tam kuriko ate ko hinya ko khama ikera i twa mashawe no yakaka akitibishina onye kuya kani makhalwa kwana mki ate iyete tabishina kwa nina tacham tacham tsaka mtsinya tinyi go jitwa tswa ta mam ge u matswa kwa ti matsan tanga di o o shina yakati tsunyi tikoyi kwa ti kani mati ya khalwa ti ta ko mati ya khalwa kona ya tikunye ho ti umakanya amina te hi ta ko te hi masipatira mahambiri hi aki sipangiro mahambi no khana cho kwa ko te hi ta kwa kunya ko te hi tuma kani wa ado wat ni kunya ho chempa eno mo kunya go ti di tswa ti kunya ho ta khana cho kwa ko te hi chao mkhante hi masipatira mahambi yimtwe ama khana khani makaya nga mana kho yimtwe ama sikuwate sharo khote ya nukaka na ko churu kota ko aho jikwa am satana mte ko ku ikala ni khuji aho ji atwara na khote chemkha dana kho he jaba dana kho hanwe e titana kho hanwe he na ngwa ke nya chi jambi chi chama ere chate kho unu yanu yinta kho makho chemkha amta kho makhayo kho iya aje mgaji yambe matana te te a te tinu kauji a ta karati a kama ti aumki je mgha kana ma shoko ya te khoro khota kham ke ino si ya tinu akiku ye tsote nde uko na atenye te ma kyane ma duru khote ke ma ta ko yakara wa te ke ma kham tso ma charati ama chama chama kwa kunye kho ko te sha kham tsonki tata khuna ke kuri khuna te kho hi hi nem te ma sipangiro e sipangiro cho cho ma cho ka we cho ro kwa go ja tora na go tsa ko isa se tsere mo tsate ya go yenti thu kalo khono a ke ye u ke ya te kwa tsane kwa ranga ta go tsi a ke ne ye ta ko ma ke tana ho nwa ta tse mo ga jo go di kwa ne mi ya ba ma ke ba ku ro ma di re ga tsino a nga ndi di ba ku ro a ti di ga ma ke tsheno a go jimyo mo ga tora na go no konye go tate hi tsao gona ta khona a tate ta go tie te go nna mme a mote a dei tswe a dinge a yi tswe a si sharu go a ga si mtwe ka mana go a go ya tsao kwa ke a go pin ke tsane go a go pi ha be ke go ka mbara mke tsane go a ta kwa a ka ga la gwa ne tsa khwala gwa tata khona te tsao ke sipatira mahambile hana msipatira mkhama ama tsini te go tshoku go tikwanta ni go tikwa thori go tikwa kana mkhana te go dusa kana ata kunye go te tsapki ni maste masipatira lawan an shika na ko ya dikhwa ko ya dikhwa ke ya le no ya no to di ta na mia to mutare
aki jam ha khanta mamua a khu mho mamua a ya nga nu ya khu ya di ho tu di ho ya tu si ten jao ku jam ha ja te te ku jao ku nu kanu ma khawa ten ja ku ni ho han ni ka ya ni o gandi mu ten ma ko ti ko gu re ti nu kanu ma cha ma kharo ni ku ho ati enu ja ti ya khawa am ti nu wata iri kwa ja Titi kodi adi ngota wata anja cha khao ata khana tehi khana nyam ko ko tehi ni mate mando ku ko tina tale na tahi ko tehi ata khana tehi ve dara ko ko te ko cho ko ko tum ai mja ngima ya mja ngima ai ma ya tini ya kheka ku khana te ko tin te ko cho ko hi ye ko mo monangandi nkitu cho ko ma cha ya kara ko ni a ki ya kara ko Now, come, come, yak, and deal who to and deal who to a take or take, go tomku, tomku, quack out, or jigger tomku, cotiqua. Da and dakuna, dare he, deal dakuna. No, I'm tem dakuna, I'm calling my arm a te guyette no, Jam call your te guyette. Nick out calling my te guyette no shum home, gout him. Jack are away and gout him. Home a jamo are way dakun, dare he came at your arm, not a hanate, go tomku, go dare, and good cocker. Ning ma tim kushin ming ma ti tak ma ning ma tim damashim ma tim ta khana kuri kwa kho ke u kwa ko te turu ai mo ko kum kho ma cha kho ta no am thum ka kha kui khu kwa am ti ko si yem kho sha u ko ti ko am thum ka kha sing yawe khana ate te hin ke ma ta kun te hin ke ma no nu yi ga ba ta de kho yi ga ba ka yi ga ba ma khana cho ko ko te a ke ti sha ko na ti sha ko ti niti yishi chasi ya mkuma hinyo kwa ya kwa kawa kwa kwa mkawe na kwa kwa ama chate kwa kwa asinti mfikali ama chisha kumikola kunumu anacheka karatenu che mha ata che angina tivi tivi tivi weya chisha kwa tata kuna tehi mkona kiteki mati kita kwa kutete kwa mungu hita kuna hinya tikema te mkumu umu ban tata kuna hiya ting tata kuna yan ngam kwana ki amate ana kho hin huji a ke shore ko ta kwa am kar go mam kho am kho ti ko te kai i kai ja kai no ja na ho ho jan e ma ni ma ja qam ki kha jan tata ko mo di tamati ya na ag jan ding ani hin ko te hin kona kha qami na ta hin hin kona kha qami ta ko ma ya hu no ho she wi ko ti ko hin hin kama she u ko ma ta di kana te mi ta hin ta ko ma ya ho ta ko ana ho na mi no ba u ka u ta ho na mi no ti ma ya ta ko ma she wa ka ho ho ko ya ho ngu yi ko ti ko ngama hin ko ti ko hin no ha mi ta ma mo te a ko cha u ko ti hu ji a aga ting hu ja te buna khunu ja ma khu sha thana ma ku ika te hu ja te buna khunu ja ma cha kam an ga he ham gu ya thong wa tung ga he cha kam kya nya khwa ta ta ku ne ten a ta ku ni ya te mo ta nga ma chok ala khwa ni ti thor na ku ti ko chor ko ti ya ti chok a we a ma cha mu ti hi kem a ta kya kar ti ta ka shi wi ya khwa hu u ta bi ta bi shi na nu ha shi khwe da me ka ro am tu am kwa khon thate him kwana ki tuji kweni tuji anu tuji kweni tuji antate kwana ki to komsha kwedam di maya khu ha goku goku ni to koma ko asan ba kashi bi ak ya khota ko yishi di twa ta di khana te khan khan ta hindi sim kon ma ko yishi di twa ya khwa ak ka bi ka bi na no hai kom kala ta ta sino te ni ta lu ai mo ka u ka sha ma ham be kum ki he khu di ja khru ta ki ari ko khaw na shi ka ni ko shi ko mo ku ka sha na ta ting ri na ta te sha amu ya nga to no ti dang ya kha nyu u ti ya nga ka ni di to na ki a ta ve ta ve shi na ni tim ku shi ni ta ta kam nyu ko a ki ga wan nyu kam ka ni di ka ya nu kam ka ni ma tho ma sha re ka u tso ka u ka u ge wa ti ka ti di tso ge wa ti ka ta u kam a ta am ka tsom ti kho ti ya ha khu da ma nyu ya to ta ma to ko ma anu a ki ka shi u ka ve na ti ka shi mi ba ta ka shi mi khu da ma go go go wa ti a kho ni ya ti khu ri o ha ri o ha ta ti khu da ma nyu ya

Okay, mchawala ke chigde ya waling ke yeneri ke Eska FM. Dawle magi an kambugan gawa Eska FM. Ayu tan gya tang tam kaki ngam ya min arverten moyon. Manestari ng gya ua benalen saka ayi, yui, Leon, Strobers, kang hi achig gya ngwa ok uyang halamang gya ngung ya teke ID kang hi gya ua buku gan kau yang ay ang tibresin akin tuinda ke inan diyardak ke Martin agani kunaga kwa gya kaya panggan. Kan ngaw si gan chigda giga kuya chigan ke Johannesburg ay gani kuna ke yin ki giga kam kam go sa u chi aga gani kunan yin gya wa kuntem lips vizem ay gani kunan. Ya tini giga ngun hiya dike chik kwa ay krisi yin chigda giga o fir sorry 14.7 million ay chik kwa yin gyan South African aga gani kunan tini giga wuzala u ay di ka ang higya uan buku aga gan. Kau aga kunda ka anchik da giye tron ngalo kama kwa michi plan ki kapse flag tayang ay gani kuna ka ansing agya kamsa wa ting han aga ngaw ka anchik da giye ngwe kunisan ka ang hechi de da giye ngwe sa akuya ka chongan. Andre Trout yang higi oplisan ako hana kao giye ngung harika nakam ki gu ka ansing agye chuke kamsa u di ka ang aga gani kuna da giye chuke wana ting ngay cha sa ang hechi ngye ki traktaun. Diyar di ang ayawa sing di gita chuki wana strati ngang kang hiya ki gie muku gie hong ka u ting ha kang agagani kunaik di gie ki kaya ka chongan. Trout kang hiya chik di gie aku yang kalem ngang adik sing tuan ngahi chik kwa yin hi chik di gie chuki ting ha gaya gani kunakwa ang kang hi sing agya kamsite ki kula chik kwa yin siti ni gie keng hikin kamakan diya keng kulaya ang ayaw chongan. Angguin aga ngaw si ka ahe spriya der hong ati ni giya u a kama kwen nga wadga ngang ki nga watu la kaw yi ng. Un vetaka ayi hefi kumag ang giya o main aga gagi kuyin chik di giya wan skun man skof aya pati gani kunan ki mpo malanga ki gani kunan chik di giya o muso boto aya kunan sing di giya chugi wana uwa ngunung aga ngui ka ang hi sing di giya chugi singa gani kunakwa ng. Tewede aga ngong tam a cha chong ya gdaan ke sa deni gdegi da chugi wanaan ka ang hi gya kalik kamiko aga ngay chochi ay ngulupu ngay ka ang hi vegin aga chong gani kuna gdegi ngho kuni sa hi chik chwa sing gdegi chugi traktaun. Tang hum ay fasin. Kabinet hum agya ngong hiyata ke khamsang ke ngoli ngong aga ngho chinji uwa ke kaw ya ngong ka ang hi ngoli chik gdegi toa kwi kamakoen ke tro yi ng he gya wa el nino yi ng sing gya ng yata ke ngoli chik di gya kwi kama kwen. Chikang aga ngaw shi chik di gya ngwa kale u gu ngawa ke vi koma gang gya wa lan bau ngawa ke kwa ansi ki gya ka ngma aga gani kunan. Ngoli ng atumina ka hong agya to kamsa wa bunga ng kale ma ng mku gya ng sing u manane kwa me gya sing uan di ka ang higya wa gu aga ngulan ang gya kam kama kwe ka ka ang higya kamsa teke gani hong aga gya hong dokan ang di ka ang higya wa gu aga ngulan. Uwam chan ngam yi ang hiya yiniri ay fasi teke mcha wala diwi chik di gya wa diwiri kamsa gya sa ngam yi ang hiya kwe dam wiki iska FM.

0: Mencawalagi cik di awalin ke ineri ke SK FM tam cawalang jam cik cik jam program yang higia umur sani ewa ke wali tawaling magian ambung giawa SK FM aiwi tadi kocak sanggia ke program yang asik aman ngami kawami arevertin moyo ke cik dike marit sembarehun
1: yen ire am ta ko 6 minute jingye khwa xka fm ki tam kha yera khwa te jao si morosan ta ki ko siwe bambara khu ta jao si ka xka fm khatwa fa ta to to se morosan ki darate cham rabaton moyo no ti marats pere khu
0: kim jagia sa chim ta program yang higia wa morosan awa ki kala kuma chik de gem ha utwan satu gang hei a chik digien ang parlamen ang ngia kamsa o tisang aga ngaw si gang kong amako chik digien ngu kunisan ka hei gya kalik kamago o aki tuwiding aga speciale tuwisang aya veta gani kuna ki gani kuna kwang kaan si gya kamsa o a ti nilar trendi aya malis nga sa isya maku giga kamsa o ti ka hei chik digia uwa chan aga gani kuna ki sumani gira chwa kamsa o aga kulan bunga yin hetik gen on kani kuna ko anke luandal aya kani kunan ke bunga ayin halman ke policing forum ayi gani kuna agya kam ka tinha aka ngawshi kan hetik gen ko kun sang ngol nga gani kuna mu ko gen thwa kam kam go sin u ka higya wa taw kan chi gen ko kun san ta program ang fasin ministeri yin higya wa wo universe nga ke obleding ayi gani kuna puti man mela kang hiati de gen hok u yang kalem nga gyang ngon hiati ke kau yang ayang tibersen 720 dak ka gani kuna kia skola kau kang hi agya kham sing wan ti khoy hi ti de gya to kala wa hi ti ve ke skola ng aya khuna te gem chawala di ti de gya wa tiweri khoy ng mi ng hiya khoy da muim cha diro gya sa iska fm
1: ng shi umur shani jao ki ti ya bori jete wo gwe tamahanu ng jite kwa te ke shure gwe tam ko satu parlemen de en a sakya ti ina question kara kha do mi tam ka special e motetu he ka ga sakya ti he go 3 miliard rand a go thau tu ngu ye an kha sen kho ji a wi ki go en ja ku ka ita de wo go ha bore shwe gwe asino lwandle mbunga kwena u policy forum he ni ti ya kwen a kao tinti khwe a aninja an tsou ni sa ngabe go ta ku ya dim di koma go ha sino minister a kasina di jawa katrama go a buti manamela ni kwa a ka kwana het wedisen 720 ga si u kasin kuri e go wa tsuwa ka an tsone sa tsha ka go ta kha ti dam tsa matwe ire tsuwa de kwa ha si e go mo morosane khere gwe tswa ka ra si twe ire amno khedambori e te si e go wo gwe

0: Kimcha walegi chigdi ya walinki fevin diar ta khmanita ngam di kongwa yeniri ki walinki iske FM tam cha tine gira klam cha program yang higi ya ua marushani wa ki walin. Pungwing di gien u luan tel aya kani kunan kang he yi agia klam sung u punga ngan khaliman ngang wa ki plisa ayi forum yin ki gira klam sung u ti aga gani kunan kang he agia sung u ti aga ngawsi kang higi gien mga kondisan. Pulisan ay komisaris yang cik di giatwa sisa kele tiati kang hi agi ngani kuna ngage veska po ayi minister yang hi giatwa bunga ay fela khait gani kunan anog mareks kang hi akhoy tamni cik di gi ngani kuna ngaguman aga kam yi agi giya oku ingawa famila yi nghe yi cik kwa agi giya chuke kawa ting hakang aga gani kunan Jody Hendrix cik di giya nghe oga kaisin
1: Kam ekska FM gitlo wati yen iri amako sesen derta manita jinje kwahata firen tunda jibirina nguisi ko tuwe iri amyo te uja mursani kwe khirisano si u mursani gito se tuwa hwata cham rabetet moyo nuti maraj berako kumusa tuwa ete guya nuti kliega mko te bori jitwa ke inja kumusa ma luandle mbunga kwena u polisi forum he ni tia kwen a kaw tuiti mboronga ji an tau nisa ngabe na kota kwa iya tim. Mkunda si

kibire tsamogwa xka fm ke bambara go ntsetsa ke qetetena di marats bere go bore e shore materam manaster ma bana lance sak koma leon schreiber a karata sinonce khrun id buka tswaji yena 30 mart 2028 ga sinu go jao kae go beng mo sikitam ata ama constitution hevel ta ke tenga yona sbere ke kuyata go shurika de tsamshika department de shi u jawe quantum leap ta ke tehem amanqata sino 14.7 million south africa kwena na town ke qa kwen permanente ngiki permit jika te kuna go antsao shi tuji a buka kweje gwana jawe ka qutam o kwena uko he ncixa ukusilentegiere kimitchells plain ane kapsa flak te gateti he shushana ko foka siya kwata bakwesi kungwa ti he spatraka o kwata kim polisa ko iya makwe a andre trout nga desin polisa na uka uisi ka ti yokwe ti anja o he no kam kako cha choro esi wei tim rika koma strate tu si anja o si deke shushana si wosana ti ngo ama go ke karo go yo tsuka kyang go tsawa ga se kung go tsa e go shin o di kim trout nga ati sino tla ku itation karati kwana aibe no hambe go sna ti khwe amboronga siki no spear derna ni cho ching group o di go shesha kona nyama gata ya 4 di mboronga khwe a gya wa di tam choro a o muteto mukoti go jawa go khwe di a tsu si enfiri ta ti te dao si skuman sklof patiki mashoboto ke mpumalanga nja wose na tam nge tam ga choro a tam e o ki wose na te a ngo ka uku a nge chochin grupu ji nyamati ya nge veke ki tie hinye de kem dao ek eise ke mwa hui ta no hutu kuru kwen ang a ka ete ngo tu dao ji a ina jao ka tam burishi ue kherwem kabineti kwen ang kwe si ka awa si ete ngo kom ka sa muteto si ngo hana kanganu nga oji ki hong te hwata hong hong kwa uka klo ji a go el nino gro osi chinja sen go eng kurisi gere o ekina khama e kurim ki kwa go ita kim qoro e tsone sa ti sinu an tsone sa chuchu na bara hambe gwe nu sha amboronga jite gwe ngi chara an jao ji na ngo a khung ka go tam rumende nga de sinu moteto ji a hana ka ka gwe go mbunga khona na municipality ji o sha jao ji a tsewa isha tako tsone sa nga o ji sa amboronga a ke ya te go hinji a go ke te kara tlhawe go tam twe ri borishi o khere o ga a he ga bana ga tsu borete ke tsegwe tsa mashe go fir iri e a ma go yom

0: Eska if imonorten shivan kini hamis agang igim la program ki tam mada kango u se sunas mo baya belangre ki ambram ngem doing kacwa kwa paling ngablongo sa kamenge tinga titikang momo tinga titikang wa kwe diwe longo sa kapa ngwisin he ngawaki teiti he ngawaki ngale momo katitika ng he ano se suna tatayin kako kikin ngale ngawaka kikam ayayayaya kana katitika ang kana kwa tuwiri ng yang hitu na taki metako ng katitika he he kam kwagdi yang hita ke persis faifiri ng momo mtika ngayiku ke ngale ngawaka ki tike heti ng he tamo uwe he kaya kagia moderna kwa egia lungesa ngale kapalinga wa diwe ngayi kama kwe katisi kia ngayi ano teiti ka onhuda wa ngayi teiti teka waka kajala siwa kawahi daba ngon hauskola dangi ya walungu sata firstan wola mamti van wola hetike asesuna hetike nguisin hetike ngale siko ambara ngana kwa kwe momo tika ng akwasa ata ngayi tike he anhana kwa ngale gani a uwa kwe he a sa kwa aketi ngani tamama agri ngui ngale gani ya uwa kwe he akawa uku kram ngale teni ni ya uwa ngwisi mani tama ta kama vieke mani tama engleke mchanga nge tiki ngui chwa ngma kama ni tama gia ngui ke vieke mani tama ta kam singe ehe wati pangi kama ma ya nita ma engle ki kawa kawa chicha la sing kawa nga ka stop for stop alongo sa ka ki dawa atie ke hea wa gawa skola ik hatu tu afer double ka longo sa momo sesuna ang mga ngang kula gya first kalende sesuna siya ang he gaw kam ya ma firi ya ma dri ta palin mo ang longo sa ki dawa apalin mo ako dawa ki hers gya kula lente gya kula venter gea kula ta chichi ke he a ferdidli o kwa ke ka ka palingo a kon khama ke ka ngia firstan ngana kwa ga chichi ke ang he mtswati de dwe ke gulente ngui he ya wa kanwe he ta dwe de wa ngam ke kwa tsi palingo wa ya ngai khama khoi ta khalingu te ne khuye for belti chi khui ng he da go ke kam he kwa kha iwa di beste ti khoi ga kha for belti wola nghe wa kum teti ya ngai da wola nghe wa kuma aka ujawa teti ya ngai da wola nghe wa kum buto ya ngai da engle ki yi kwa ke longi sa maz yi for father sa ndaka ke longi sa yi ki se suna sing mani kukwa ya ne kwa maya tso abuto da ne kwa maya ya kankang da ujawa da ne kwa maya ngata kum ngede ke kanka kwa tsa yi kwa nini ya kum daga matsuwa nwe angu ngoi ka nga ya tsakama ko yi nga ta kum daga watiki wa khuye for belti de we yin ka tsa ka tso nga yi ka ti tso nga yi kum ti tso nga yi ke etle ko ki mata ma ka e ke etle ngo thoe ki ma engle ke se suna sing wa kum ga kum ga kum ga da tsamseng ge ngana kwa ka tsi ke ka mong ka wa donor da ka nga ku na vie ke ka wa tsamnye ta doing a sapato mam tsitsam da sonda ga mam tsitsam ta ka palinga ang khido yin yi first and one tete he a teni ni kwa boy a long sa ke tsitikang ka wa nna ka skola ka teni na kwa sa thama khoya wa tsike him ha ya a ka ngwa mtin zon program I have to the point one of the
1: Funny man, funny sad, Chancura, Palapala, and don't have fun and his ass. Funny car, never done have a name.

fat kya tsamsa ke yo love ke qomeng tsukela mtsike yeh programa ke tsala ke tsa titi maga a ga me tsakwa ka wa mtsasin ka ke mtsanga mtsanga ya ga mtsike ditinde mant ke tsala tsamke ta mtsatini ba tshwa mtsatsamse ya mtsanga ka ke mtsatswa mtsafa ka ntse tsatswa ke mtsasupa ke vike ncema ya fa mtsa mtsafa ya tsike mtsasin ka ke ke isi ga mtsatiti a ga mtsetswa mtsatsama tsike mtsa mtsasupa ke vike mtsatsike a qonqa bulungisa ke usika ntsasin tsama tsadida ni tsokonqa kana ka khamtsa deki mtsa titi mai he ke mtsa wala tana album tsekoda ka wa ke usisi ke pasim tsasin uka ke mtsa titi sem tsa wala sem tsama ni tsho aw khama khama ka usika na mtsa sada ke ukwe qala mtsa tin tsho nqa nqa aw tsaki mtsa wala pasi ka wa tsia tsi jala khama mtsa sendeki yena kha tsike he a tsika aw tsike apasikang wa khanda ke atsonqi a tsige he a o ka jala khama a tsonqa ka da mako e he a probera tsi he nga sing de ke yena kha tsike a thuisa ke ka wa a muto a jala tsatse ke ka usana da mtsa ke tarang nena mtsa sa ke fa da tsamsa wa yo la from tsin ge gana wolo usise ke mtsa titi wa wa tweri mtsa sika mangwa mtsa yi program a tiwo ke wole he a wa fa fhiri gamtsa go mina mtsa fiki tsang mtsa sa mtsa fa fhiri bori ko hm na vege mtsa sa da ke mtsa titi mtsa nga a wa tweri a tiwo ke wola wa siziri ke na vege tsang na mtsa na vege tsang mtsa sa mtsa ngoma tangi e ke kuma a wola wa ini a tiwo ke tweri a wa mtsa current affairs ke kuma mtsa sa ke ka usana da mtsa titi mai mtsa sa mtsa kitarang nga ke tsamsa ke tsimboe dawo nom tsa porang ke kala tsam game tsa asiga ma qe ati wa ke ko hem tsa atlwela tsa sang de game tsa nyu ya a tsam tsa game tsa a gapa ke nyu e tang tsom tsa game tsa a khamom tsa nyu ya tsi game tsa ke khu a ko fa si game tsa sang da ga wisena wa msa nyu ke nga tsa nom tsa ko to bora manda ko bora mana ga inda ke nyu ya e ga wisi si ke a ko ne sam tsa ke nyu ka tswa nga wa ko nam tsa game tsa pa si tsa sang ke game tsa apala pala tsa a msa khu aya ko fasi dam sa singi ke am sa pala pala ka ka usiana ka tani wa nu ya e yang pasi mtsa sing he ke ke mtsa supa a nu e ke he mtsa achi a wi long isa ka gan mtsa supa nu ya e ke a tsang ni hang a ka hinda ke ka wa chimbo e he yang a pala pala ka khali ma ang he yang a tsok ta ya sing ka ke titi ang awa october man ka tsam tsa ke ke wa kwa gi wa mtsa mtsa he ke titi mandwa yang ka wa pala pala ka ke yang khoi gium sa kum seng ne dikin ni titi mon lo tan ya adam sa dikim sa nga ngawa long sa sa nga nga da la ke ya kam sa ke gala kan dua a wa sa examen da sa examen a ya kum seng ke khoi ti da um sa man ya chu khaya ka usi ga sing ke ka wa titi e pasim sa jala a ka usi titi pasim sa khama ka usi na sing ke gim sa o le chim sa khikwa ka sa titi chim sa khikwa ka ma ka mana jala khama ka mana to khama nam sa pasim sa ma sikere ka usi ga nang ka jala ka pasi msa gala o msa titi si o ka gi sikim sa sing pasi ka wa ka katang kang kang ka chim e ka em sa chik de a ka ma chim e ka em sa chik de a ba khan ma ka ma chim e ka em sa chik de a o na ta ka wa ko na kang msa sing ya khama ke msi ma kang a jalam tsam sima kang tuam tsara tsakona singka ngkona guka kana kam tsa a olong sanga kana kam mtsa apanga nga kana kam tsa dala nga kana kam tsa tsigbe a long sanga tsa ni singka ge tsige im tsa tsigbe a bakhani nga tsa tsipasim tsa tsigbe bakhani nga tsigbe bakhani nga wa aga nge nge mtsa tsigbe nga nga nga a owa tsa pasim tsa tsigbe toto tsusing ke ka wisi gana mtsa mani tswa wa da awana ka jala si mtsa ke mtsa kinga mani ringa yandwa ka ngita ke mtsa tigde a owa eran sita ka tsa ke tige mtsa tigde a longsa tswa ya singa hwa ka wisi gana mtsa mwusu nga mtsa sa a kumangu ke fada tsa mtsa wa yo love.

Xka FM 107 ngeke nigada mtsasa mtsamuse ncane gicamtsa ke umangamtsume mtsati ya gumtsa ra khamtsa de ke twicamtsa ake ni ren vierta harmonita ke chimbo e da mtsasa nge game tsati ti tsiga ngoqe qwa khamtsa de ke mtsatsamsima mtsamani tswa odzela khama ngisenge ke kawisi kana qhinda ke mtsapasi mtsato to qhi umtsatsama singe ke mtsa amakere ke kawisi na daga qhinda ke tsige he kana tsamusi ka giya qho akonhamtsa ka giya amoni tsikhada matsige asing ka atamata ke atsoa athusa tsika no atsoa athama tsika no ka wa tsike ha singe ka kanqa a wa singe ka nqalo a tsa sine ka wa tsike he kana tsemusi tsika ha vindika a ke muku probier o qisa a probier sa tsije ke ka pangas a probier tsije ke ka ozela sa probier tsije ke ka long sa sa probier tsije ke ka tsawa of ka khama ka senke ke a ka mani a khonkwa da ka wishika na ka nga khamsa de ke mse gya chige chige a khamsa de mse sende ke kana chichwa gya wana ya e ya hm asing ya nga chi wana ya e ya nga panga nga chi wana ya e ya hm a long se nga wana e ya hm a panga nga wa da ka wishika no ka mse sende ke kai a gya wana ya e hanga chi ye thwa u chige se kang a gea ke moku panga nga gea ke moku a long seng a achisi ke namtsa sene ka wa khale ma he o sa thaya de ke ti tshwangwe a raksina ke tshimwe ka thaya de ke ne tshike a thwisa e o e da ma a moni e ga a seng de ke a ngolita wa tsikana ka wa ka usi na ka thaya de ka wa tshike ka nga a vindika a ke ina ke tshike moku tsha ina namtsa sene ke tshike gea a tshike ya a kang a panga nga a ngonte ke tshianwa tsige a kwa u kwanqwa ka tsige a kwa a tsamo kwanqwa kula ko he a nqwa tsala ka wisi na kula tsi tshwaya e he a go a ke tsikana ka mtsa sare ke ka wa tsige gya a wa a moni e ga tsatsi mtsa sare ke wana ya gya a wa wana ya e mtsa sare ke a yang a ka mnwa mtsa sene ke ka gya tsi ka wa tsi na ka nga panga nqwa ka wa tsi na ka a long sanqwa yina khatsi a ngwa sentsi da mar ka a qinga am tsa we singi tsike ya qinga a da make e he ka a probiera ka khale mandwa tsa sene ke tsiwisi kana a khama o tsi tsinwe a ngwa to a sing da ke tsike ya dia a qama da ke tsike ha nqa a tsoa probier ka o tsi ona fa tsoa a nale sa tsika ndo ka singi ke ka madzala di ka matswa dzala ka mato a di ka matswa to a namtsa go singe ka qhinde ke ka wa titi mandwa he ya e pa sim tsat ka sing ke ke ina ga tsige him tsa awana a re garo him tsa awana mtsa nalis a tsa probier tsi ke ka panga sam tsa probier tsi ke ka khwisa u khale manyu ke ya sa tsho tsinwe sa tsho a tsinwe sa tsano da kha o a singe ke ka wa tsige a qhin tsa tsi o fa tis a wa tsi he a gya tsi ya singe ke ne ka wa tsige a ngho a apasi atis atiga na wamsa sende ki kawa uta a longsa akawa tsige he ka hansa qhya a ka kene ina ga tsige a go tswisa nge o fina ga tsige a go tswa a totu to afistan ka nge ke atis aka a wana ka tosi kana ga mtsa sene ka wa tsige tene kwa tsa a ke ka khwe ka tsa ke hurisi a ya qama ka kene tsibisi kana ka tsiga na dia a ta a tswa khama tsena no tsena dia a ta a tswa tshisa tsena dia a ta a tswa a re khing no tsiga no da kausi no kanga na tsamusi se ka vindika da ke tsige mtsa a ngoli tawa e da tsige mtsa a thwisa e da mtsa se ke yena ga tsige ge ke a probier tsiga no tsiga na a thwisa da makata ka tswa wa ke ya ka khwe a nna tswa ke ka khwe a tswa sing ge fa tswa ho stan ke tsige kang a o go tsiwisi ka no tsige ge pasi kang o panga go tsiga no da ga ngente ke a ka khwe yena ga tsike ka katisa yena ga tsike ka wa ka ngi ka a qinga a tseke qala ngi a tswa tsatse ke rigaro ya e ne hangwa ya pa si apa no tswa tsatse ke rigaro ya e wa ya tsala sa tswa tsatse ke rigaro ya e ya pa si a sing he tsi gi sing a tswa tsatse ke kan si ke ke tsi ke pa si kang o jela kwa tsi ma wa mtsi ntsi maniri ma ya pa si a sing no tsi ke se tsi maniri ma ya pa si a o go nwa tsi tshwanwe wa mkawa teti mandwa ya a long sa khama teti mandwa ya a fa stan khama tsi gi sing ke ke kara pasi moko go tlhoko kara pasi mokono go singhi o kara pasi moko tisa wala kamwe moko sanghi tse go kamwe moko fistan tsika da matswe tisa tsika tege matswe tsa ga tsinga ga o daga hang tsika ke qinga mo tsinga go tsika ke tihami tsinga ga tsika ang go kwinga ami ka ho sena wa go e ka hang ka sa tsika wa go e ka hang sa tsika go e e kang a tswa fistan khamatsi daga e ya tsika a fistan khamkwa ya singa ke afraka
ka wachigi ya kamaa ka wachigi hikanga zala ka wa maniria e yang a umata along sakwa ke akwa singwachi ya tisachi ka watiti mando yang a umata kini chikang matisa kwa ka ajalami ke mafra chigi mafistan chigi makotisachi makwa asang hichika Taka actually such him to sink a kawa, kalima, him satani, passim so sin, a chigis, plus adagika, nakumke anga, belongs at agacona or gya, chi, gya, utavikoma, agagani, ukwek, anu kamatu, he, akio akwanti, kiki chigi passi a oe. Him to send the gawa titimano, atui, atok, atigan, o atua, kis, atigana kagitoki panga. Zawe singi ke anghesi dui he chigi atisha chana anghesi dui chigi afraga gini chigi he ki kwami chigi he ki kwami masing da ki maki luka wisikandwa zawe singi kwa ma awana kankoi kesa kwa of awana kankoi kesa atisha a ki amatwe sa chiga he juki kwa amatwe ke fistan chiga juki kwa u amatwe sa anghi chiga juki kwa u chinga ma juki ukwe a ta atwe kesa anghi este chiga na kefu atwe ki tuma a titima na kika kesa akim chima kangjwa ngwatu a Zawe sige kawa kwege imza awana kawa kwege satis amza. Wa imza pasi irsi chigi gige. Kwa imza kwees anghega wisana. Imza kutisa. Aga imza utisa. Imza ngayde gini imza kawana kankwe. Kia adwi hacha imza imza kawana kankwe. Ka imza tutogos anghega kawisi sigano. Wa nke imza afrati. Imza sa anghega chitika imza kwa tisachi. Kawa chigi gang. Akakakaya kimuku fustan ka. Akakakaya kimuku banga. Chijalasin. Nta as sa kaya ke chika o sa kwa ke chike ke apasi au chika ho apasi apanga chike na chike hek nga ake o ake sa kwa ka atori dingwa panga chike si tui kaya sa kwa ngini chau asing gini amang utawana a titima of amasing ke amona gwal at hao konyu dita agro konyu uchimu au gu nga habari kia damar atau ta apanga chike hek akwe ke sa atau da ngu au ta chike si chike afra gini juma kwe kwe chika gini chike ake sa ai sakoine tsana di tlokwa tsana di tletisa ka wisana ka tlenda ke ka e ya tswa sa ngiti ka ngausiang ka ke ke a tisati ka wa tsige he ka ho wa tsijalasin ke mokupanga tsijalasin a wa ke afrachi ka ka khama khama ke afrachi ka to khama da ka tletisati ya sing ke ka jala ama ke ka jala a tswatseo ta banga tsige si tlokwa a banga tsige si tlwe a tisa kawisika na kang pasim sa singki kawatsi ngaw kamu ko kumuku sa nghi ina kha okoyo sa nghi ina kha tsi sa tisa to age ke a mchima kang kama kama mchima jala ta pasi a o mchima to ta pasi kang a o wan ke ako na a kama tsi ki khale mando ang o da sing hejo pang o da sang hei tsi ta ka ngaw sia na pasim sa ko sing tsi ki msa sa o msa ka tisa tsi ki msa tsu tu ki sang hei msa tisa tsi ki hi msa tsu tu ki gum sa tisa tsi ki hi tiya msa msa fra tsi ki hi kang ngalom msa wa chiwisi ga no chega kwa kwa o chiwisi ga na chega tam kwa ka atisa chi ka wa chi ga ng kwa la ka ng ta along sa khama da ki ka khwe ka ang e ka wa chi ge ka ng at e ga a ki kolin o ka wa ka na tam si sa ni si da ki ni chi ga ng wa la kam kang to ka ng ta ma ta chi ma ta chi ga ga chi do le ma ka chi ma ka chi ge he ti ya wa ang ng e ki ka khwe ta ang ng e ka ho ka to chi ga chi jala sang ki mu ku ng ng e ki ka khwe ka ka khwe ki na kha chi a o ka tsao anisi dege chige kang ajala au fa anisi dege chige au kango wa chige au tisa da at unga kwa na gini chiga nga matisa yaka chau a ma sa sangomi sasimi wan atle nga yaka gin a sing da chige sing a nguhi da kwa da a gani da mara chige ge he pasi ka anga kam o a problema sing he pasi a ujala ya a nguhi da kwa tida ta titi ang hichu sing na kona tiga ma wala ti ma yang apa si a ujala ka wisa na wala ti ma pasi a ong si gising ke to a titi ati ma awasin ya ta ki kwae ma gya a flopu kwae ma kwa twisa kama kwae ma ngulitawa kae a nga titi ma na kona o ma wala ti ma awasin ya ka si gising na ta wala ti ma awasin ya si gising ka na ta apanga wala ti ma awasin ta ki chige magi kayo chige magi panga omi problema pasi ma ujala e ta ma tui makari hati ta ti ma awasin ya kawisika na ta ka a otoa ka ti ti ma awasin ta ki kwa ehe ma ki nguma flupu kwa ehe ki kawamika ki kai ti kwa e ma ki goa chige ti kwa ehe ma ki kwa chige ti ta ti ma awasin ya a afu ti ta makari ki kai gana ta musi asin ki chige sin ta au hasa a da chige sin ta pasi a ta akuna nisi gada chige a nisi ta kwa ka he
Tua angoka tutuka gukamaga, tua angoka tutuka fistan kamaga, mamani wa tawasin teki kazala amani wa tawasin hika teki a forty ke maki away. Ta ko eka git o kamaki agai, ta mchimagang pasi ma mauzala, umchimagang pasi ka ka kamami, wa kalima e, ya mchasin kake ka nausi, pasi mcha nisi, mchim mchi makang tua umchimagang zala, ta mchimagang pasi ka makareka te. Ako na singkar ya ako na nisi kaga amutu wa wana golo kwa e hikang akapur biara cigising ki kamu ku wa apur biara cigising ki muku ku o jealous a apur biara cigising ki muku o kama namsa kita rang na him sa ke dono ta kamsa ki kumunung kwe wa nkan yezi wa msa afu tingin namsa sa ke kumunung namsa titi maga au katoe wala kamsa ki dri ngaye kamsa ka ke chimbo ayem sa asika ba ka ati oge wala kamsa firiri ayem sa samsa firiri ngi kumangira ka bisa namsa titi mata ni kwa au katoe wala wati ke pasi kamsa singhe ke chi ka ya gya wana ya e apangan ngawa ka tsoti ya ka ke ka ko yo ka tsoti he an a ngat ke gini at ka ko tsang ta dokum tsang ke tsang ke ka wa ova dokum tsang ke ka gya ta bisa ngi chi ge si ka e achi tane achi ya susumuku awana chike ge jala asusumuku awana chike kang pasi apur bir tama atwa anale sa chikam chinga ka wa ka khwe o ka wa ka egia ta ka usena kang pasi sa sin o jala wa mtsim ta kha khote na kha kutara msa sa ke msa kitara ndwa msa sa ke kum ngi donot a kamsa wa nkani zin sin ko hinta titika u gamanga sa kha kha ate wa ge wale msa programa kha ke kum ngi

ekska FM no 107 ngxekeni gara mntu samsamo sonqandwa he ngxweke camsa ke kumange wala camsa teke drehi camsa ke tinu nite camsa wala awuceqwa ramsa sale ke camsa kuyiqala nje ngxoxa nike camsa samsa ke tere ngene zahara ke camsa wa bengi rongo ke kumange camsa wala aqhamica da kawishi ke camsa teni ngxwa he aqhamca amsa borho qatsona ngaqhinde ke camsa titima e tshwisi ke ka ngumsa xwa etane aqhamica wa xwa kha ngoca awa umsa sengke ke kawishi na qhamsa ka ke mtsamane ya wa msa titima e da asung kausiana mtsamane wa mtsawolai da asung kausiana mtsatiti ma mtsamane wa kama wa team setin khaitona mtsakusinki kwen kale manu mtsatini a hosing ya tigising awa a timbo e he asung tigisiki a tigla of us a tigisinki a tokto a kadasi a kahina game sa asungi gitsi kale manu tigbi a atisha kagini amatua asungi giri garo e ma amatua a a khabare ke akan simana fa mo tsho tomatsi ka sa ke tsi ka khutsa kwa o tsi ka khutsa ma ka manet am kwa da ka qhene ke ka u sikana a kham tsa tiki ina khari garwa e him tsa wana ka wana tsi gi sina kha titi mo tsa wana tsi gi sang ke ke mtsa jiwa ama ina kha tsi ki a tsi gi mtsa mtsa jiwa joy re garwa im tsa wana khale mo ngi mtsa jiwa joy titi mo tsa wana khale mo ngi misinga ke ka wa kona kang alung sa khama o kona kang atane ajala khama o kona kang atane ato khama kona kang atane apasi khama ka wisis kan wada ka ngosi atham sa utsi kimsa pasim sa usin ya a khalemando ang teki ka e he afwistan khama tiyo ka e as ang hai tiyo ka e he ato toa go tiwi ina ha tiki a tiki de a mta sindiki kawa timbo na yang atane akhabariki ki mukulung sa tiki ikang a atuhung ke apanga o chige a fulga ki ne ka jala a da kang a chong na chige a fulga ki ka to a he da kang apanga no chi ama ke ka to a da kang a ona a o chige he kang a gu kro ka o chige kang a sin kro ka da ke a titi a apa si a uzela a uzela nga o chige ha chi jala sanga titi pa sa kham nga o chige chi jala sang da ka he a ku na gu ka usi na ka wa ko ya a jala kham ban yin na ha chige a chi gam sa ki khale man nga e tani a wa khale mo ngum tsasene ne si de a tis a ge tsige ma a tswa seng ka ke kansi ya ai aka khabare ka kansi ai aka tis a khama tsi tswa kansi aka ka kwa sa khama tsi tswa kansi aka go hung tsang ka tsi tswa da tsige he a kwa long sa tswa ka a go nna ke ka usisi tsia kwa seng go ka ka nga khangwe a ke tsusisi tsie he a kwa tsong go ka ka nga na khangwe a ke tsusisi o mtsa go seng ke khale mo ngwe a ne si ta ke tsike heka khwangkwa ama amanya oha ta ojala ina khachike amanya oha ta ina khachike ato a ka jala a ke titi mando ara tsike ka jala ko a ka auka ta ka jala ta tsike heka jala wa wa a ke purbier tsinu ke ganingwi ta ke bai wona kale mando a ke purbier tsike ganingwi ta ke kawa tsigando a ke purbier tsike kale mangwi ta ke long sas a tsigana ke purbier kale mangwi ta ke pangas a tsigano ta ka tsinga kana kang tsi kwa ta ajala khama aka kwa ta apasi khama ke ko he awana khama tsi gisingi no khau kam ya tsanga mtsa we singi tsi tsi gising a kwa a gin khale mona tsi tsi gising awana ke tsi ya kwa u kwa ke at nga mtsa singa ke tsawa a ke dia a school of a ke fa tsa school yena ha tsi ke ge fa ngo a kutwa tsi me gising ke awana ka ko me ke awana he ka tsa ke tsi ke a no da kha ka ka tsi a ke bolo ya no da kha mtsa we singa ga u singa na tane wa khale mandwa yang a jala khama ka u singa na khale mandwa yang apa si khama a ka u singa da ka wa ko e ka mtsa a long se khama ka ko e ka mtsa panga khama ka ko e mtsa afistan khama ka u singa ke mtsa ngwa tu tsige him tsa tuhung kim tsa kwa mau tsige him tsa tuhung kim tsa ojala tsa ke singi kan khwa da wa tsige he khwa ka ka qeqa ke mukutso ka tang tu tsi o tu mukutso ka u tisa tsi o mukutso ka to wa tsi wan apa si asing ke ke rigaro ya e awana ai awuzala rigaro ndo awuza awana ke awuzala rigaro no in khatsi atsi gbe he akini tsikan ka ma qeqanga ka wa khale mando atani wa lungsa khama kai afulga ke nechikang kachikang kakula chike kahana mi uchikang kwa chingu chwa masana chang kwa kuna dihami ta makang kwa kalitana kaware uchi gisin chasingi kawa titi mandwa he a kuna rigaro jalasang ya ipasi titi ndwa he akuna kinu kale mano titi ma akuna pangachika no titi nangu gilong sa chigisingana agwa sing ya chigisingi kula
awa fustana chigi singi kuna pengi singi aga raksina kuna pengi singi ya aga pangano kuna he a kasingi ki ka mani ki kwa o chigi aki kisi ka ya gini ke hima kwa ut auka utiye ma fakta skola matung chigi kang malongsa oke ma wana kamu pasima pangaga na marke e titi ha uta ka chigi singi ka e he a chinji chigi ka chinji ka ka ngawi chikrisi o ka ka chinji chigi sing ka ekang pasi au jela ka chinji chigi sing ka ekang pasi au au panga ta ka sing ya ka ki kona o a first time kama ka ki kona ta ki ne chikan ka ma ma eres ta ka tsanga nam ta sim ta titi ma ka tsa ta sam tsa gitara ngena ke tsamtsa ke ndlo ka za tsamtsa ke ngia bo nga um tsa gitara ngena nam ta sim ta tsokon nam tsa wala a kam tsa di dri tsamtsa a ke 15 minute ke chimboi.

Exka FM 107 nxeke nekala ke mtsasa amtsamoshe ncandwa ke thina secamtsa danki madiba wa amtsamoshe ncana mtsathethi make ucecwa xa mtsathe ke qhuma nqike mtsakhe tara ncana mtsake sa ke wola ta ke mtsawola tena qhuma ucecwa mtsecwa xolo ke wola tsike mtsake fafu kayifiri firi re mtsasa mtsangum ya tenxe wa khuthalo ke khwedam ke mtsathimbo maida mtsathethi ke wishana ke mtsaqala tsho tena ncawanqa mtsaka wishana mtsaqhuma khango xa ke wishisi ke chi kapasika kwa kwa utsike pasika usimcoka etsike pasika uqhanqwa wa kawishike amane kwa wa ngisingxeke ke ditimando amane kwa wa dasingeke tsiwishike nakadzala qwara mtsa singeke kawishike na wa pasi agwa ke positive manere singeke tsike heka motsi jala sing angwa to tsike tsijala sing kang atse utsatsia tsijala sing kang aplani dasingeke mtsimwa wa kancusike athiya ke cemusha qayimani yakhwa kajala singi athiya ke cemusha qayimani pasika unekhwa ka ekang aqancinceka athiya ke cemusha qayimani pasika nikhona kawisika na wathike kang apasi akugqoka dakawa khoshinga ka singa ke qinitsa ngisinke ke katema kuwa manira jala ngi pasi okhamno ka beste manira mamchi ya epasi yang agunwa wathika na agunwa planano o akhamno planano thike he kang asing of asai ke kawa ka kajala khama apa si aqhekang sing ama nya wa ta chika na ajala ama nya wa ta chike ha ato a chike ka khonkwa u chike ka ka dia kro a apa si sing manirati mayang a apangan ngacara manirati mayang agun ngawa ka usina manir ne kwa mayang apangan ngawa ka usina ta a ajala asing teke kausi si dia a ta ma asing gani gising ka e he akak purbir ka ofa pur birka ka katisa pur birka ka pangasa ka ka wachi jala sing ka e hikang ato a van ka e he a pur birchi choge singi ka wachi jala sing maniran dua yang wa manire akwa sa a ke chiga e he kang ano daha chiga e a sing ki ka wa ka kama wa tsa kana tsamu si si ka a kunchi o aguchi he toa ke a erens ta ka tsaka tsang ki ka wa chiga yang ka ki chigi sing ki tsachi a chigi sing ki a tsuka ki a tsamsa qang atwa ke aguri tsatsana makuwana van atwa atwa nga ka atwa ngikini mimoni waka ngajela mchi manirma yang pasi magunna waka mchi manirma yang pasi ma kwenna wachike njuma matisa ake ka kwenna mi njuma mafra ke hema singa ku tsawami take ka ku na singa wanga asa ada ke tike ka khonkwa wasandike tike ka khonkwa a dungu na khinga fa dungu na bangaka ta ma atwa asinke ke ka kajala si ma amanya wa ta ka toa akamata ke akotusha tsika tamara atsoi purubier tsika of atsoi ka ke ngalisa tsa atsoi ke khamatsika ka ke singke ke kamatsili a kona kona dia kamatsili kona qanga kamatsili kona tsawa kamatsili kona khuwa pan ke apurbier ka o analis aka ka kang asi awa tsijala sing ke muku ka sing ke ke mtsima nirma yang pasi a ongo tsiano mtsima nirma yang pasi a otis aka usiano mtsima nirma yang pasi a kanga tsika kang ndaki apa si asing u ka usiano nka ne si tsatse ke ke mtsima kang pasi ka oka tse mtsima kang pasi ka tsenga tse nka tsika o jala tsam mtsima pasi mo o mtsima pasi mo mtsima mo tisha tsika kalung sa a ke amo pasi o ne hung singa tsigi sing ke dia a chike he asing kwa gam tsa wiseng ke titi a kwa tsam si kwa tawa chi khisi asing o da a pur bir chi gising da chi a pur bir kwa ka ke a an kwa sing wa ka wiseng wa a pur bir chi da ka dia a da titi a kwa e kwa asing he wa ka ka ng da a ka kwa khama khawa ya e o khawa ka e ka ng apa si a pur bir chi ke e ka ng a chok tsa chi ke ka ng a ti se chi ke ka ng a jala da titi angwa ama ke ke ka tsili dia a tswe khama a kona ka ke sing u ka kala makan dua ka ke sing u ka ke mi ma tsile ang li ta wachika mi ma tsila probier ta wachika wan ka e he a to man kale man dua he ka ka ka analisa tsena ka tisa tsena ka a kan ka tsika ndua a ka pa se u sing ke ke ka ma tsili kona kan a ama de ang li ta wachida mar chige atena sing ko ne magata tane ma mitan kula na chiga ma chima na chiga mi khawa tane tsui khama an khale mandwa ke ma panga chiga akona sing ka ge chige ka ti kwa a ama ge ga chila kona nga daga wa chimbo ai he a chige pasi ka ama kwa afro throw he ge a kawan nga ke a nga da a khinga chiga ndwa
chike pasi ka utsonwa unqata qhinqawo wanike akona nesica keke nemi ka tetene cwa khamqatsika o manirteni kula hema panganqotsika inteni kula hema panganqotsika kanqa ke acwa singhi a chijala singa ithuca chike pasi ca uchike toca acwa nesica ta chike chinqa kana ka mtsa singa ke kana cemuse chike a chigbe a vukana cemke chike a to a akanesicava akancacce bona qinqata alunga secace keke chike kyalunga secace keke ova qinqe kona sonka kawa chichishike atia bona akagiya qinqa iyawa nemacwa akana chika macwa thisa chika ta qhama qali chika qhama qina chika wan manirandwa yanka yang anqanqo yang agamqo wan kakawa chika giya he asinga ki ina chika tu probier o akaga nesicace keke mima thisa dimo macwa thisa a nna da ka giya gani tsawishishi ke ka qhama tsawishishi ke ka gqomqa tsawishishi ke ka qhama wan ka aye ka chiki ka ke bhani kwa u cheke nna tsho ai nesia ka ke ntsa ofa ke nesia ke nqhi ke moku qhama ka da chinqa kana kang ka khawa chike e kanga na tsamushishi a qhamsing kana tsamushishi a ncace kana tsamushishi a nesi cace ya ke maqwa kana chika maqwa thusa chika da ka giya a da chiki a kwa u kwa chigi sing adzalo chigi sapa sa chigi sa chuma ke cho chigi tamar a chinge chigi a kha mane a chigi ngwa ku chigi a chigi ngwa ku a chigi kama de ma chwa kan chigi ma chwa thusa chigi ta chigi chana pasi mu chigandi ai u chana pasi chi thwa e ya ya bo ma e ta a thusa ka ta ma ka wa ke a chwa fur tro ke a kana ka usi na ke a kona ngka fu ka kona nisika a sing u de ke a pasi a thusa cha moko guli tsa tshishikana a thusa ke moko tsama tshishikana a thusa ke moko gahi tshishikana a thusa ke moko tisha a hi mchima tshijala sing tam chima pasikanga panga tse ko em tsa singa ka ke tshi he tswa khwang kwa kwa tshi he kang a long sa tloka wa ka giya ka tsosi taka giya ko e ka ngau khama taka ngong taki ka e he a tutu wa sing of ka e he a kham sing gani tshishishi asing hi chigang ke amoni kuan dera ka chisi ke ka ka kawa ke amani awa ta ke ka ka jala amoni wa wan ka e ke ka jala hi a aktua asing uchi gising ka utowa hi a ama ka ke golomani na ndwa ke wana riga roma ndwa ke wana ka kona jala a asing de ke ka aka tsoa alika ke mugo ujala uchi gising aka tsoa lika ke mugo towa chi gising wa chigang pasin tso sing ngam tsa o thuitam tso sing kam tsa ma kare tso sing ngam tso khamam kam tsa tso sing ngo jala u ka e che ki khukwa sing o towa wan kya o towa ka an he de ki ka no si mo pasi mo jala chi ka mo tso ngwa tsuna ka ta che ka ki jala kwa ateni pasi asong chi gising ma kare ka wan kona kang as aka lung sa khama ta ngi nam tsa ko qama njiwa qama nka fritrau ntsa e ki chi mcha a o kwa mcha pasi mcha giya a mana ya nka ki mya thuse chi ka tsegya nka e ka ha gini chi jala tsegya nka gini mya pur bir chi ano kem tsa tsa pur bir chi mcha sendegi ka khisi ka e he ka ngem tsa tsa sing ha kwa ka ka mcha ngo qale u rigaro khia e he a tsa mcha rigaro khi ya e ya pasi mcha ko to ngo chi gisin tam tsa pasi tsa thuitsa tsika ndo ngo jala tam tsa itara ngindwa wa mtsa sake buya wena ke nux atsamtsa

0: Firin nga kicinga SKFM dan nginget nga komen the flit sinonge. Kren jik dit kokwe, dit u gita kong da kei ka jikan sang gya kaw. Yaw, uwa ki masini sang sko gya kam sang ka kwa sa unga wiki ngulit ng. Ke komisari sang amai kalamo siya poto, ki kong gita ngang da kei. Ka usika ang sang gita hang gita kong hiya kurei. Kama ngul ngaw ngul ngul ngul ngul ngul ngul ngul ngul ngul ngul ngul ngul ngul ngul ngul ngul ngul ngul ngul ngul ngul ngul ngul ngul ngul masih apa tu kecik kung tak ke atuh kung atuh mak kau kecik kecik kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kraha fuses hot a kamo ke konta tika wa tika dus ku kam kraha na di dang ngum ta tsten gi da tsa gam ni mon ti ka ngwa ezikel baruti ke kum ta ke problem a sten gi da kam baruti ke ndan ngi ka kal kamo ke ma higen ke apis ret ka nga golf view revira park imperial reserve ke a slachte gani kunna likalo klik o sangar ko ngi enferi patang nga skuman klub ke pumalanga kunas gi de tsin am ke titik kan kon sakdan kon ta khoi kan kon ya to chi ke main kaus ngi ke dan ka unta tit ko chak ka kon sang sang nun la tersi un ya main ka kon ke trak na pala kan ski trak kon ta ma so bo to gani kun na tin sin de sesu de te gang thona ya ge ga khali ngi ke to chi ngo ke in kon kon ta polis ak se point de chugi sin u ta ka bot ka khya khoi ki ma pala tris ne se una en fir kan kun na ke kon tin ji ko chak ging de ne ske una in mun ge kam ging ge kwa ngi fasin Zimbabwe president wa immersion mnangwangwa kitunda ngi atatsu kama ko bizai di tok au yang wignel sivayo yang he ntaki ya katsu ki sivayo klikan ngi tinjaki kwi kama kwi ngi ngi dilati te atwa liku kama kwi gan kan ki moli kan Zimbabwe Kenya president ya William Ruto jin ngi chit ngi ngatin tia ya gam ki ngi gam ki sivayo klikan ngi ngi ngi sekarang setiap ketua kita kumpulan kau ni yang firi faham kau lagi kau mahu fikir macam kau ni SKFM
1: firi reg amako kam kami nanti sange kau SKFM ki boleh suruh matera marat berhum kerana manda trek amenga di sini kana gok aku waktu kau he gok ayah kau cakap orang arah kau sana gok kana di waktu kita kau go cha a ga cha a da ta ka ya a kara khunu go khrenje kisi ti khoi e khana sha o kara ti yanga o ji mu twa ga go jigi ja ga go dam komisar sima Michael Masiapato nga de sino a ho engo kha go dangwe e nwe ku sha kya tin khwe na go khrenje ka sia ta beta ma khanu ka ya kha ana go ji khana go tshuwa ho tanu go kwesina kha ana go ji khana si dam ata ama constitisi hevel da kiting ga Johannesburg ki shwere dam masia patu nga da sinongo a go tlhawa go hango tshurina ja go e gerika sa da go o motete o hunshi o tshuwa nge go itamano tlhang ka isa kya ite kim ama nga da sinongo a go e nya ma go hika start si o fry ka pare ki ja ka e kwe no nyam sen sa hinya teng go o artambo fry ka pare ki tama a go em an tse u kara se kra ha tse di mboronga a tesena ho da bismisi ka o e maikeng si north vesi kim eskom nga dikwano amboronga he go tia e jikimboronga diki na go ntse ka go jawi go we we go ke tshose ga nki be ga ta kwana ke ata te ditam eskom si diku ya makwe Ezekiel Baruti nga de sino hana on au kona a karona ho ita simo sha a go e no anga o dikra ga hambe ro hata ji maiking si u dropa ka o he Golf View Riviera Park Imperial Reserve no aslach de tam Houtu kuru kwena enfiri dao si skuman skulo fa kimpo malanga nzangie sa kia ati na nga ati khana koroka ati khana a aro ko te wate go tau kuji go chochin grupu na ngi a omuteto mukoti ki jawa klo kwe kwa ati hiya dikim. Choro a kam ka unka ito omukoti muteto mukoti jawa hiya klo kwe di a ti e tau e ko ikan e shika na ngi e dao si nga ki mashobote ki wo senatama. Nen kwena to kaite sinungo tau kujiki o titama. Polisa na ngo teji tkao tako tuji jao ka hebe je enfiri dao ki wota ngo tu si achoro sa nisika ngo wose na takim. Borisi u herwem. Zimbabwe sim presidente ma Emmerson Mnangagwa khank uyatang mbismisi koma wiknol chivayo takunga disin hamak an tousa hunkara wata na hamak ete chivayo o hati a chopra am kukarati uisika ayom. Kenya sim presidente ma William Ruto ham mkama mkuij karona taha tako chivayo ham dicheka wo atak uyatam. Wana hasesha ite achopra sit aikarata kwana e muisam. Fir iribori siu kero kha ahe, hawana hatu bori ete keke gwe, tamme sieko, feifiri e amahuyom.

Exka FM 107 nxakini ngana ke mtsamsa kitara ncindwa ke mtsamsa ke DJ Store ke mtsamsa ke so ke sibone mtsa fite ncina mtsa ake mtsa titi maya xa mtsa ke ke firi xa mtsa ke 14 monita ke chimbo e mtsa samtsa ngumuna ke tangi ceke ya khunta le ke khwinda ke qima ngicuke wola ke ucetswa ake qala xa ngumuna ta ka wishi kana xa mtsa ke mtsa titi ma e ka wishi mtsa xa ke mtsa ngumi xa xa qora mtsa ka qonqa mtsa ke cha Sengwe ke mtsawola e mtsapasi mtsasingxiya a tshigising a owa titi kwa ngiyampasi mtsalongisa xa tshigisingxiya mtsamane hwakala mtsasake xala cam ke mtsangxota ne ke cam mtsabura mtsatswa awa mtsasingkawisisi ke e kang akhamaxhama okawisiki ke ndzela xhama awa mtsatiti ma e mtsangxiya mtsike mtsawuzela xhwa tshike mtsangxoti mtsangxiya tshike mtsakhabari xhwa tshike e kam mtsanoda kha kawisika na awa tshike e kam pasi mtsasingxiya xoka ka awa tshike e kam pasi mtsa o ndzela xhwa kawisina ta tshike he pasim tso sing ha o onghi a wa kana tsamusisi o lo sisi mtsa singaki kwa ehe ka mtsa a udzela khamatsi a wa ke mtsa tutu a qongqong mtsa chi o wa tutu a udzela chiki singa e he ka nga a khwa samtsa udzela chiki singa e ka nga to mtsa udzela chiki sing ka ya khama khama ta ka wa chi ka ng pasi ka mtsa singa e ka ke ni mtsa man ya wa ta ka khama khama ta ka mana to khama ta a dzela ada su chiki ka ng pasi a ng he ke ke kana tsamusi o kana wa lo sisi a pasi a makre he chiki he a singa ka dzela a pasi a khama ta chiki chiki he a ama he kadzala a ta chige kang hotu ko chige sing a wa chige kang ama ke ne chijala chige apa sia khama a chige apa sia jala chiwi si sigan kang pa sia sing ke ne chige a khain ke ne apa sia jala chige ne ke ke khusina kang a gulika khusina kang a khama khusina kang apa nga cha wa cho cha ta sing ke kadzala ta kan asi anang te ke mtsapa si mtsau sing u ka ke chima kang pa si ka khama ka te chima kang pasi ka otowa ka chiwisi kana pasi a ngayi keke ni a ujala ta chige kanga towa u chige kanga akama awa makare huchi gising ka e kuma ito jala makare huchi gising ka e kanga chokta makare huchi gising ka e kuma he akriu he asingi kinkale mando maamani awa ta aka towa mtawe singi ka kanousi ka ehe kana tumusi kang pasi mtawe singi kaya awa kwa ehe mta asaka kama anang teke mta pasi mta ka otowa ka e hikang he toke jala mso towa ka e hikang tue kama mso towa ka e hikang kitao wan kawisi kano ka ama kereke kawisi kana yung haaturo tawa yung hita kini ka kakangusi kya mapasi mausi ngaya kaki timbo kya mangha kaki kale maki andwa ngsingo kaki mchisi sima kang pasika kama mchisi sima kang pasika jala wan kao kale mandwa e a singu kawisi kana hika to kama aso kawisi kana hika jala wan chwisi kana ama kereha ama kereha kagea e autoa kagea e taka jala chiki ang hotu apasa asing ke matung chiki e jala asing chiki hinka kama asing chiki hinka toa mchago singu kawisi kana ngeke ki kaka nosi ma mchamani chwa kaya chika nwa daka kaka toa mchamani chwa sanga daka jala mchara pasi mcha gya oplo singa hika na kamusi oku e kale mangi mcha ang hua tuwa kwa e he mtsao towa chiki sang hua tuwa kwa e he kaka kato kama hua tuwa ke kwa e he kadzala kama a chiki he mtsa pasi mtsao sing a wa mtsa sika chiki sing ta marang kale mangu mtsa wana chiki sing ta titi anwa yang pasi ya sing ka usi no titi anwa pasi mtsao singi ka kamani a wa ta ka e adzala kai ake ake khichiga na heka tuge jela khama o bage sinchiga na heka tuge jela khama o ga tuge to khama ma kamon pasi ka uni waga e mchima pasi ka kutanga tsim khale mando mchima kang pasi ka ko ngaga tsim khale mando wan kausi kana wa a atetia ya e pasi asing kausi sik ya ga jala sing ateti pasi a kai kausi sik ya ga jala sing ang hotu chike e kang a tswa kang nga ang hotu chike kang hiduma kang asing ka wa chi jala sik duma kai ya sing ka to a atam ateti apasi ausing kausi kana ho jala ateti pasi a kai kausi sik kana ho jala hingga ki ma adung wa eres taka ka kausi si kai kausi kan doa ang hei teki ma tungu jala chike ma tungu kai chike tamaram ka jala si ma pasi ma ka chok ka chikang ka jala si pasi ma ka kham chikang ngsing mimani ha waka daka jala mimani ha waka daka kama mimani ha waka daka tuomi a chok ka chike kang jala a guli ka chike kang jala a kham chike kang jala a a kritike kang jala a ta kang kana tsamisi kang ang wa to wa ka ke
maniria e yanga jala sing angote ki kunka yaga jala sing atuk taka ki tigi kanga jala a wan atiti pasa angege ni ma atung panga tsami e huma tung kau jala tsami tigi tigi sing ma tung kau tua tsa tigi jala gisin ma tung tigi ka kareha mi ma tung tigi ka tua ma tung tigi ka kama mi na ma kato u kale mangi ku e masaka kama omong o ka wana problem omong o ka ati o kawa ina hati ta kausena ka ha along samsa o ka kangem sa ta ki ka e kang pasi kang kanga tseo ka e kang pasi ka ka kama ka tse a oa mtsa kriti kan doa hanka sing o ka ki mtsima ka hang mtsa ang hoto mtsima ka hang mtsa kri ta ka jala mtsa sing ta ki mtsa tsam wisi siya e mtsa a khabari ka kale mandoa mtsa kwa oa ina hati ka ki ngay ti kwa waka ki kwa tsoti hanka tang kwa singi titi ma e mtsa kwa singi kwa tse kwa kwa fa kwa ka wisi si ka e tiki he ka hang atunga jala ama pasi amoni waka wan ang hoto tiki he kana tsam wisi si ka hong nga kwa kana kamu sisi au jala kau sih no kana kamu sisi au cuma aku tu ko eh awak ngau ko awak kawan kawan gini cika ka aful gini mit kau tu ngaca mit kau tu cika ko eh mat kau tu kama ini kau cika no aful gini aku tu ngaca gini aku coba kau kau sih nak apa sih asing gini cika ika kawan kawan kau yang dari tua dia ko eh aku yang dari aku aku tu nama apa sih aku asing gini gani nui ko e kana kamu si atung ke agia ko e hi akra ka ke ne ka jala si ta kan mda kim sapasi mse kanga titi mai singola singai lungu se tsam se tsege chi chi ke mse pasi mse lungu se tsam se tsega wa ko e mse atuma a mse tali sing ko e mse atuma mse kletla ko e mse atuma chi ke waka jala si o mse atuma ka wisi ka e kaha mse ka ke kere ka kaya gana mse atuma ka wisi si ke ajala kha mse wan kona kang mse wana kama ka e kang cha a kwa ha ka cha mana ya e kwa kho sam cha ka wi sian kwa a khan ham cha ka kim chi ma chi jala sang da om chi ma kang pasi kang cha o dui ka chi ma kang pasi cha ma gre him chi ma kang pasi kang cha o kang cha lung sa kha ma kona ki chi ge kang a sun hai kwa chi khong chi ge pasi o go kwa chi khong chi ge kang pasi au ama kwa chi khona chi kang pasi au ka kwa chi khona tsige pasi au sa kwa ya kawa kona kang awa lung saka a qodi ta awa kwe ta ma tsiga a qodi au kwa khale mando awas a ngiga te ne tsige ke tsawa kwe tsige ke tsanga tsige ke khale maki ko ke tam kwe ta tsige ke ke khwang kwa tsige ke ke khale tloka tse tsise kana kang tsa go sa ke o mtsa go singi ke kana tsamo si si kang kwe kang tsa sa au kang kwe ke he kang tsa to awa kang tsa a lung sa tsam tse e he ke ke tsam singa a ema kamani ya kwa tsama san ai ma kamani ya atoa mtsima ka jala khama mtsima mtsa khango khama ka mtsima mtsa panga khama ngoka mtsima ka mtsa a tsang khama ka van tsisi si ka e apa sia sing ka ke kana tsamu si si a tso a tsige wa tsi jala sing ka tsa we sing kana khomo ng ka tso yina ka tsike a nka ke a tsigwe o ge ka itsigwe a vindika a ngi khale mandwa tsige tsigwe a vindika a tsigwe sing ke tsige sing a tsigwe to o ta tsige a tsigwe to o kwa ka a tsigwe ni mang tsona tsige ma tsa tsa o tsige he nga tsa di tsia kwa ta chike he ya he kona sa ka khale mano he ka kona a thama ka khale mano a sing te ki kana tsamu si a gya ide pasi a tso ho o jala kwa chike a ngo to a gya ide a tso ya o jala kwa ko ya gi khama a jo ya panga wa tso he a wa wi ko ma tso ta wa ko e ya a tswa a khaya ge a pasi a tso ka ki ji wi shi kana wa ko e kang kana ti tswa a tso ra khama a lo sa khama a tso ta a apanga khama tso ta sing bhi khama ka ke mchima kang jala ta mchima furvaha ka ke opas yo jala ka ke kho opas yo jala ka ke jala sing ka ke kana tsamu si ka tsho kuna nga sing ka kana tsamu si ka tsho to sing ka kana tsamu si ka tsuma a ya jala a ku si si kana nga ta ke apasi au tis a ka ke mima ne wa chi ke mima ne o kanga chi ke mima ne panga chi ke mima ne tis a chi ke tsi si kana kang ta ke atis a tsa e ke tsi ya tsi jala sing a gulu tsa a e ke tsi jala sing wa tsi si ke pasa sing ke ke amani a ka ha tsa tsi ke fa mana tsi a tsi ke ta ka jala a tsi si ke e ka nga khama ka o tsi si ke ha a jala khama a wa a jiwa sing hi tsi ke a ngwa tu jiwa ama tsa tsi ke tsi ya ngwa tu ko e a ful ke ke a tswa a ka tswa nga tsi ke sim tsa we sing ke kona kang a ka sing de ke a kan sik a tsago no aseng te ke re garo a dia kona aseng te ke ka usika na dia kona a tsuna ka usisi ke kana tsamo sisi o ka tsagi tsi wa qatso tsai qakhwi o he a tswa a qatso nga ka usena tsisi kana wa ko e kang a pasi a useng khama ka o long sa khama ka ke tsi ke a ngwa to e o tsi ke kang a pasi o panga e
kausena kang mcha akrum o kausena kang mcha longsa kausena kang mcha singhi ke kang ngosi kang asi tiki kang pasi go kwang kwa o tiki kang pasi go kwang kwa ya panga kwa wa ke afistan kwa ga tiki agu kwa ga ya ngi ke ki tjela sing da tikang kang matung o jala tikang kang matung nga o tuomi tikang kang matung ngsa ngi wa tiki kang pasi ka tlhem tiki kana wa lo sisi mcha asing kana wa lo sisi mcha awana ka tusi kana wa lo sisi mcha sa ngi mchima kang jala tam chima kang pasi ka kang mchima pasi kang tlhekang tse tamsa ai ma kolete ma khadui tawa wa kangko ya kolete ma khadui tawa ngwa kolete ma khadui tawa tawa wan ka ge wa chi khisha chinji wa khale ma e chi ge a khwa chinji kwa a kwa sing kole ma kwa tona ma ko ya wa khame ya sing ge a ge kwa ang ga ma khat na breki a wa sing de chi khisi ke ya khu ge chi kwa a ge ka ma khu e chi khamo na ma chi ge wa chi khamo na wa chi ge a ge uzela kwa ka wi shi ke he a ge ni shi ge ga chi jala sing manira ya e ya a ge chou ngwa kangi o ta tur ti chi de che khama chi e kang a thotagi ng o vagi ni sha ki kam ni ki chi ga ma chang khotu wa khu se na kam sa pasim sa ni si sing ki ko le ma kang jala khama nam chi ma kang pasim so panga kisi ka e he kang a chi jala sing kisi ka e he kang a to a kisi ka e he kang a khama ni sing ki amani ko sa chi si ga no ta ka jala khama nam sa ki tarang ndo him sa asa ki khale mandwa a wini komola kam sa ki imitualo wam sa ki tarang ndo sa da kora tani aun nam cha program ki kum nam nam ala gam cha kuma kala sa ga ma kala kum nam ke e wala ka ham sa ki free kam sa a ki season 2 na ki kum nam

tung gulika, mom, si chim sa tung sing higa, mom, si ukausian anonteki, can a tum si sinkaki. Atu, mo, zala kausian atung, kam kausiki azala atung, mua kausiki azala, watsiki gampasi o, musiki can a tum si si, at sing hekausian o can a tum si si, a gulika. Chike, the gazala kam a gulika. Chigana to kama agulita, the chiganka kama kwa. The chigam chasin kwaga u chige kahum chapasim to gulita kwaga at kahniki kana tamusisi wokana wolo sisi. Mtasin he kiki chigam chang hotuma mtamanan hotu wa chiki chigam chang hotu kwagama mchi manirmaya ham satunga kawisim chima nirmaya mchopasim to o kama kawisim chima nirmaya pasim chasin ya ki mta asin u kawisikandwa om ta agulita kawisikana takawa zala kama. Kawatike ka mtsa alung sa kwa kwa kawatike ka hang mtsa awjala kama ka wa kawatike ka hang mtsa sing hai kama yagi kana kamusisi mtsa pasi mtsa sing om kana kamusisi mtsa pasi mtsa kango tika kana kamusisi kang pasi mtsa kang tike hong sing hai kekini mtsa mani chwa wa hongki mtsa awjala kama kalima mtsa mani chwa wa daga to kama mtsa mani chwa at kama tike mtsa mani chwa singa tike daga wa kama kama daga wisina kang kalung samsa rin mtsa pasi mtsa sing hai ki tike ka mtsa ng hotu we utike ka mtsa agulikai ta kan ngusi chapasim chasin hai kem cha a ngo tu chike jalam cha chike khamam cha dam cha to tu ki kan chamusi se o dis a chike ki ni ma a owa chigan ki akui ta kausi ga nam chasin ki kem cha a singa ki manir mui cha a sing hika ka ki cha mani chwa wa khale ma e ta ka wa jala khamam cha mani chwa wa ki khale ma e ta ka wa to khama chusi ga e hikan ga na chamusi se he agulika chusi ga na chamusi se awana awa ang wa tu tijala sang ta tijala sang kang duma duita awa kwasa tijala sang kang duma duita awa kang ya kaki kuliti magang pasi aw ong kangka kuliti magang pasi aw kangka kuliti magang pasi aw sing ya kawisana kuliti magang pasi aw kam kaki chike mang wa tu e o chike ma tu fustan e takang ngayusi wa msa sing hei kang kuika o msa sang hei kang kuika ngkang msa pasi msa kang wa kang pasi kang msa kam ngsing kang ngayusi o kuliti ma msa wa kawaya kulite mam sawa sing ya ka usisi ke ta ka jala khama nam ta sing sa titi ma chi atin khoi ko gi ko am sa sam sa kita rang ndo ek sa sa kam sa ke love you better da asing kim sa chwa gi ngam sa program a khosi im sa sa am sa ngme wa bori ko wi ta la cham ma e ta ka usi im sa titi ma ko cham sing khoda ikon ha ko ke chi ke pasi kam sa sing ko ji ko pasi im sa gu ko chi wa kan cham sing sa ngut ala kam sa ke ke chi ke kam sa ama ke ko chi jala sing love you better ek service.

Weil ich bin gleich in der SK-FM, dann kann ich dann auch mit der Flitze noch gehen. Ola, ein Hegeer kann ich gar nicht in der Polizeikommissarie sein, was sei Draxibia. Yang sip kwek kha kala kang heran per khuk de chwe sa u chiu si ka ng he ya ki kng ta ki tu kwek kha ya drongo kang si sa wang ki chiu si ka ng ki o si bi ya ng ki tu di ki ufuk an chuk kang ki si sa o si sa wa ya vi ga ng de si ka si ka u si si ngi tina si ngawa yang hi ngulang kawa ngay wa chit kwa gin ngawa kng yu tro ngawa chit kwa o ka si si njara au ti da wa di ma tina gu gin ngawa kng ngula ng he ya ki kong vi ta ng he wa ngawa tina nis ka chu wana ngawa ya kagali sisa kula a ke tiu sikula ta tan ngo ta ko sika ng sa ng ke sirsan luvo yang tin ge ga chang ng sibia ke tiu sika ng he ge ko ng nur ka bu departamen a he wa sibita li wa ge chugi tan ng ta ke guya ng ge ta sing ta dung onor suku kan ka ng ge de krisi ng provinsi ng stu ng sa guya ka o sika ng a chi ta ke sing ta ke ka ng he nur ka bu kona kang siwa norti en siwa en sis taka kan kang gedewi yung Oktober ke September in war kapu kone krisis kone ngawat kahi. Jots min sepala tita kung ves kapu kone tisa bunga rake varski ke kau sika ng sang kanangu kaka kang kumati yang o truk o gitam sung ng taki gong kikris ngan hulgu itam set Afrika kia truk gak wang kising ng taki flak tuwe ke kaung ka khile sin kon ka gigan kwa che province an kan kona municipal atiti sin o jala tin e ke tu kizi gan ga ko gong sin ke ti ka kan kwa kwa nam ki fasi Zimbabwe president dang immersion nan gangwa ya ang de tu sin bi sa khile ka ang ha week nel si vayo ang he nga tin ka kama ku ge ti gan ki sa si vayo ti gan ha ilmo jopre hege ya kwa ngin han ki gan ka kang hui president ang he wa Kenya William Ruto ki tung ta ke ya ka tsu thama khu ga ki sa chi va yo ki ka ndang ta ki va yo ka ta li thama khu ga ngan ko na la ng ki ki ka ang sin ngi ta kam sin tsu tru ngi hi chi ma ki o ta di la ki la kwa kong ni ng he wa fa fi ge fam kon kam sa zi ndi sam kong ng ki SKFM

Michael Bolton te a tsiya manqo a tsi eno tsamitse ka se se tsamta ko 49 ga minute nge gwa 107.9 ska FM siki program te o nyamse na gwata twa tenxe te bori ko go di a ko o go no se gerena go sa 10 ga minute e ya gwa 7 ire tsamtio.

XKFM kawa ulang ngayon mtani ko siya aw nga programa ko sa wujo si kake rado ke ma jwe kamo ko bunga ke iwujo si ke kumise nga wala kaya kakamang ate jike meda kani kuna ate jike kuyung ate jike ngulo juang hongkang

ate chike wala ngawe pangom tan chung ngawe sa uzi se ka ke rado ke ma jo e khamo ko bunga kem tu tu ko ngawe wala ngawe sa uzi se ka ke wala ngawe ko nga kwe sita ke kawa ne khe ko 3 minute ke ma a jo e khamo ko bunga kwe wala ngawe pangom tan chung ngawe ke ka ke datam yeni ma sita ke datam yeni kam ko chung ngawe ka ko nga de ke kawa ngwe ya ko nga de ka wa October ke 2016 20 kham ko chwa da asagwisi se ka ke ulangwa kwa nga da agwisi da ke ka wa di ESTM ko chwa da masi da ke prukhar ma kwam da ke ka wa khasurin ma wala ate uke tinir tinir ma kwa nga kareme ke safety ate uke dangwa kwa da ke ka wa community ke drang ma wala wa chige mtari chung ma wala ngu isa uisi ke ma chwa e kamu kubunga ke iwisi se ke kumise nga wala ke kukuma ngang ate chige meta kanu na ate chige kuing ate chige ngulu juung hunga Wasing ngai ke ya jwe ya sikam ngai ke wala nguma wa jetman style manual ateu ke ngunu ko siawa 12 years

xka f m kawa wala nga ipang mabtan ko chu aw nga programa ko sa wisi si ka ke rado ke kabaya tu ka kai si pang mabko si dagi wala nga ipang mabtan chong nga ba ang sa wisi si ka ke rado ke ako si dagi kawa wala nga em tan chong nga ba ko sa wisi si ka ke program nga pang nga alik pa program ang sa ang si mga ka ke a wala nga pang ha ke kabaya tu ka kai si pang mabko e kai tuwa rado ke numuru yang ini seva pen neha FM masih lagi kawa ulah aku ngaya lagi masih lagi khasurung kawa ulah pengo masih lagi ka uah kane ulu si si kawa masih ni cici kui ka kamu kui ngana kawa masih lagi si suna cici ang kali ni pengo ba tenen nasi lagi gua si lagi kaji cici ang uli kui kamu kui cici ka kamu kui pengo main masa masih lagi kanu si khasurung kawa cing ngau tu lagi aku si ke cukuna uah cici enten cung ngau ulah angku si lagi kawa neha kontrol meniti ngaga nega meku misal ngau ulah ngawa da asagwisi sigang kon ka ke radu ke kawya tu kai si phangma ba koi kai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen neha fm ke mungma so tan du ta ungma olang

X ka FM kawa ulang ngay pangom tanong kuchu awo ng programa ang kusa wizi si ka ki radu ang kusi de kawa nehe kawa 17 minute game tanong chuo ng ba ang kusa wizi si ka ki radu ke kaya tu ka kai si pangom ba ang kwe kai pa radu ki numero ang wani tin save pin nehe FM masid ay magani ka may kumisang ng ulang ngay da asa ko si siga ko ang kagi may mga tanga may kiji si haling mo masidag ko ng hulit tapa pang mga kanu si siya tani na tuwi sa kusil ke atuwi o kasone o atung kanu si siya ko ng mga kam kusil ng isi ka ko ng tamo ko mga si dagi kanu ya guwa dati o kliniki o kanu ya kaya o kanu ya galewa o haling mo pang mga mga si dagi ati sa nga kikwasa kasi si kang kiwa si tali mga basala kanu si haling mo tani ng mga kam da asing aman ng kusil ng o si kem ta chong mo lang mo ang kwe sa kwe si si ka ke radu kwe alikwa burkham nga ke mtene chong nga wala ang kwe sa kwe si si ka kwa ka ke radu kwe si dae kawaya tuwa kaisi pang nga mtene kwe chua nga wala ang kwe sa ke maunga maso tenwita nga wala

exka f m kawa olanga pangom tanu kuchu awngo program ku sawuji se ka ke radu ke kawya tu ka khai si pangwa ba kwe khai twa radu ke numuru awone ten se va pen ne kha fm wasi de kawa ne kha kawa 3 and dar ta khamanite ta akwe qale kwa program ngo mtu tu ko ngo olanga ku sawuji se ka ke radu ke kawya tu khai si pangwa ku sidagi olanga ji changge ka uwa khasun awla ta pangwa ku sidagi kanu se kabe tu kai sim tan ku chu aung ngol ngaw ang ku sa ka wi si ga ka ka ke ra du ku si de ge 720 minute kan ku supa ke mong ma so tan bi ta ngaw olang

0: x ka f m ka wa wala ngoi pangob tane ku chu awang ma program ko sa wisi se ka ke radu awusi de ka wa tu ka khai si pangma ko e khai kwa radu ge numuru ya wani ten seva pen ne kha f m anum tu tu ko e awang ma wala ngwa hang ko e sa wisi se ka ke radu ke ka wa tu ka khai si pangma ko si de ka wa wala ngwa em ten chu awang ma wala hang ko e sa wisi se ga ka ka ke program ngwa ko nga ta gun ngai de kawe tu khai si pangom ten ku chu au ngo wala ngo sa gen chi ma ka ke program no kon na ta ma si de kwang khan gu su pa ke 20 ka minute mo ta ngo le ngwe ho chi ta ba ya kwang de ka wa de ke de ngo la kwang de ka wa kha chun ngo la ke ten ku chu ngo ba ta sa ke program ma kon na ge kanu se ya gu si de kha chun it ka wa jing ngo tu le pang ngo gu si ta wala ngi chang ku ji la ta ma ko ke mangwa kaya ka wa ijije ku ka thoma ku ta bangwa ku sida ka lu sa man ko se mai ta ge clinic ku wa hospital ku wa uchu kuna ka wa jing ngau thulai ka nu se se pangwa ba tu tu ku ya singa o ka wa jing ngau thulai ka nu se se a tu tu ku ta ta la ki chu kuna wa ji ge mten chong ngau la ngo se u ji se ka ge ra do ge mangwa ma so ten du ta ngwa wo la
1: This is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

Kwetu wenu, teka oke ya wata kani karakiende. Temu wate sauma teki ngye wata, teka bana kaba wogo. Haka ndo teku inje, tenge vi mwoko. Aiji, doa hazi itakuya na kutawase kukumwa teku hanyo kiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye nge uze te komo kuhe. Tekiye nge kara kaya kwa kuhe, no te ukiye na kwe borije te komo kuhe. XKFM, kaya te ungongo rohe.

ka F kawa ola ngo e pongo mtano kuchu awongo prokhara mga kusa wuzi se ka ke radu ke kawa ya tu kakai se pongo mga kusi da ke wola nga chichang tano kwe nga kama kwe ta maha ngwa ka ngal mga ka uwa kan wuzi cha kusi ta ke safety kawa ching ngau tu lagi pongo kusi kwe alipa prokhara mga mtu tu kwe nga ka wola nga chichang hong kwe sa wuzi se ka ke radu ke kawa ya tu kakai se pongo mga kwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten seva pen neha fm aside kanuse kawajing ngau tule pangwa ba gose de ka uwa dibe kwe lungsa ge ka uwa safety o dibe kwe singe kanuse se chukuna mgwe ngai de ge ngari ngui ka chichi ka anda ba chukuna pangwa ba lungsa akoya ke yaman ngosa ngai da ngai sika kwe kong kamu ga da pangwa ba angwa kam da sing aman ngosa ngali ngui ngose de ka ngui ya ke uwa ge hin o ya ke ngu kha ngui pangwa ba ngai ge yaman ngosa ngai wo chige mdel chongwa ba wala ngaji cha ngwe sagu se ma sida ge ngali ngui ka chichi kang o khaba ta ta chukuna pangwa ba tene na sing de ge ka chichi kang da ba ka ngui ya ma ngu ang ma chi pangwa ba a kwa ya de ge chiga la ka ngui ka wa ya chu la ku la ya sa khui o ngali ngui ka chichi kang i khol ga ngai ka ba pangwa ba ta me ka nu se ka ba chi ge a thang hei ang hei de ge ka ba da ba in ha da ba chu la ku na chi ka sa khui da ka nu se se safety ka ngu thamu se wo chi ge mtan chong ngu bola ngwe sagu se chi ge ma ngu ma so tan bi da ngu ba o la ngu

X ka FM kawa ulangaw ipangom ten kuchu aungaw lang ang kuya sa uzi si masite kwang kan kuchu pagi 3 and diharting manite mo ang aungaw lang ng hosita pagi maungaw maso ten dito aungaw ulang.

exka f m kawa wala ngwe phangwa mtanu kuchu au ngwa wala ngwa sauji che ka ke radu ke kawa tuka khai si phangwa kwe khai kwa radu ke numuru ya wani ten se vapen neha f m ngwa nung tutu kwe au ngwa wala ngwa ngwa sauji che ka ke radu kwe de karu se kawa tuka khai si phangwa mtutu kwe a ngwa ka wala ngwa ngwa sauji che ka ke radu kwe de karu se kawa tuka khai si mtanu kuchu au ngwa wala ngwa ngwe sa ko ji chiga kon ka ke pro kham no kon na kwe ngai de kanu se ko ya to khai si nten ku chu aung ngwa lu wala ngwa ngwe sa hu se kwang khang ku su pa ke wala ng ne e mo to ngwa wala ngwe ngwa chi ta wa ngwe sa chi ma ka ke ra do kwe ngai de kanu se ko ya to khai si ntu tu kwe a ngwa ka wala ngwa ngwe sa chi ma ka ke ra do ke wala ngwa chi cha kon ha ke ma ung ngwa so ten du ta ung ngwa wala ngwa

X ka FM ka wa wala ngaw em tan ko chu awnga programa hungwe saguji se ka ke radu ke kabe tu ka khai se pangal gwe khai kwa radu ke nimuru ya honi ten seva pen ne kha FM ngam tu tukwe awnga wala ngaw gwe saguji se ka ke radu ke kabe tu ka khai se pangal gwe se de wala ngaji chan tan ko kam kale kwa program mtu tukwe ngwa ka wala ngaw gwe saguji se ka ke radu da go sida ka wetu ka isim ten go chu a wono wala go sa an chim ka ke a pur kham ngwa kwa na da kun ngai da ke ka wa dang da wala ma ji chang ten go ma ka mo ale ka pur kham ke ma ngwa ma so ten du ta ngwa wala

xa f m kawa wala nga ipang mga tanong kuchu ang mga programa ko sa wajis si kage rado kaya kaya tu ka kay si pang mga kwe kay kwa rado kay numero yung wani ten siyeva pen neha f m ang mga tuto kwe ang mga wala nga ang kwe sa kawajis si kang kage rado kasi dahil kanu si kaya tu ka kay si ang tuto kwe a mga ka wala nga ang kwe sa dahil kung kanyang gusto pa kaya 7 to 9 minutes, mau tuan ngawalin ngayon, kasi tawagin mo ang nga maso, tuan dito ang nga ulang.

0: x ka f mkawa ulangwe mtano kuchu au nga prokhara mga sawizi che ka ke radu ke kabaya tu ka khai se pangwa kwe khai kwa radu ke numuru ya wani ten se vapen neha FM ngani mtoto kwe au nga wala ngawa ngwe sawizi che ka ke radu kwe sida ke kawa ulangwe mtano chwa nga kwa nga ke kanuse kabaya tu ka khai se pangwa mtoto kwe a nga kaya wala ngawa ngwe sawizi che ka ke radu we se de kwang kan go supa ke yen en 20 minute mo ton ngo le ngwe ye ten ngung a chitawa ngku ye sa go ji se ngai de ka wadang pa ngo go se de chi ma dang ke wolang ji cha kwang nga ke mo ngo ma so ten du tong ngo wolang
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.